0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Mukidong. We got 14 minutes at 8 o'clock. Hawak Mom Beat. Cancel was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigati Salasa, Swak Sabulusa. Mga sweethearts, ito na last hour ng ating program on this very beautiful Monday, but a shaky one. Medyo naglino kanina ba eh? Pasensya na sa lahat ng mga hindi, hindi tawag dito. Hindi nakakatapos ng ating news. Siyempre, nasa fifth floor po kami. Talaga namang matindi yung pag-uga dito. Kapag dyan sa baba, medyo hina. Pero pag nasa fifth floor ka, kala mo, dinuduyan ka talaga. Pero malakas talaga. O kahit yung mga nasa ground floor, sinabi, malakas talaga. Yung mga nasa mga bahay-bahay, yung mga nag-chat sa amin dito, yung mga nagbe-message ngayon, malakas talaga. No, kakaiba siya. Do intensity 3 daw, according to CDRRMD. Pero parang, kakaiba yung lakas niya ba? Hindi pa natin alam kung saan yung epicenter, ano? Pero sabi daw, parang Cotabato. O, mamaya, bigyan namin kayo ng kompletong update, alright? Magandang umaga po! Sige lang! First day of school, pero may mga ganito na agad. Pero sige lang! Kasama talaga sa paglakihan. Kasama sa ating buhay yan, mga sweethearts. Ang mahalaga, meron tayong bugas at saka meron tayong groceries. Di ba, pampakalma? Jason Steele pa rin, ha? Doing the show until 9 o'clock. Ano man ang inyong mga plano? Ano man ang inyong mga sitwasyon dyan? Yung mga estudyante natin, may mga pinauwi na, ha? Kasi syempre, yung iniingatan natin dyan, yung aftershocks din. No? Alam mo, kapag frequent yung aftershocks, mas disastrous pa daw yun, eh. Tsaka mas, daw dito, destructive. O, yung mga sunod-sunod na aftershocks. Sana naman, eh, kung pwede, wala na lang. Di ba? No? Pero maghanda rin tayo, ha? Kailangan nating maging ready sa mga ganito mga sitwasyon. Alright? No need to panic. Don't panic. Kailangan kapag may umuuga-ugang ganyan, naglilindol-lindol, relax lang tayo. As much as possible, like, kalma lang. Ha? Ayan, magandang umaga po. Sa lahat po ng mga sumusunod, yung mga nagtitext sa atin, sabi niya, magandang morning. Hi, guwapo and guwapa. Good morning. Si Ma'am Christine ng Baramag Bukidnon, magandang umaga po. Thank you so much for always listening. Si Ma'am Rosaline Yelos La Vistra, sabi niya, Igol, andyan na humanin yung balita. Wala ganyan na human, showbiz pa lang eh. Ay talaga naman oh. Anyway, amping ang tanan na, lalo-lalo na po yung mga estudyante natin. Well, discretion po ng mga eskwelahan, ng mga school principals yan. Lalo para sa mga elementaries at mga school heads para naman sa mga iba pa mga levels. Alright? Magandang umaga din. Oy, shoutout sa lahat ng mga nasa may Carmen Public Market. Padayon lang sa ating negosyo. Kasama talaga sa buhay natin yung mga ganyang mga shake-shake na yan. Eh. Alright. So, still with me. Ako po si Jason. Jason Steele. Ha? Hanggang alas 9 ng umaga tayo magkakasama-sama. All you have to do is, you know, be with me. Text mo lamang ako. Bukas pa rin ang ating text line. 0961-8924-927. Otro ha. At 0961-8924-927. Go commercial break lang tayo. Magbabalik tayo with more. Mga sweethearts, padayon na sa magpaminaw ha, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: 32.7 Thunder FM का ज्ञान दौर सरी 33.7 Thunder FM की नौवीं का 31 minutes after 8 o'clock and it's over October for you and Eco Dance was brought to you by Birch 345 Twin Pack pangdalawang baso 2 times na inom 2 times na nutrition 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso bilin na. Isang good morning sa mga sumusunod, mga kasamahan daw ni ano to, ni Doy Ams sa may upol, magandang umaga Milo family, kay Dodo, Anter, kay Ray, kay Tatang, tsaka kay Roland. Marami salamat sa inyo pakikinig. Oy, nakikinig din sa atin ang Orozco Bus number 29. Yan, good morning. Yung biyaheng Bugo Igpit, you know, Bugo Igpit route. Bus number 29 ng Orozco, si Lee, yung driver na gwapo, at saka kay Pao Nagak. O sa kanilang mga pasahero, magandang umaga. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw, ha? Kaya namping kanunay, daan-daan lang sa pagdadrive. Magandang umaga mga taga Santa Cruz Village sa Zone 8 Carmen. Grabe yung Lindol, ha? Talagang shake your body, sabi niya. At move talaga. Mga taga, ano to, Tessa Eatery. Good morning sa nandyan sa may Tessa Eatery. Maraming salamat. Aba mo ang ka-Eatery. Ang lakas din ang kanilang monitor, ha? As always, di na ako nagtataka dyan. Kay Wifong tsaka kay Tita Evelyn. Magandang morning po. Thank you so much for always listening. Eto na muna. Sa lahat muna mga nag-aabang. Sa lahat ng mga alis ng bahay. Siyempre, may pasok na sa eskwela, di ba? Ito na, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon sa Tibuok City.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin si HBGJ Tagalog Dudes ng Abdul Hakim Taxi. J, magandang umaga sa'yo.
2: Good morning, Jason Cyril. Ating kalagayan sa kasada ngayon. Medyo may kasisipan dito sa bahagi ng Kulwa. Diyan sa pa-akit ka ng Makapagal. Medyo may build-up na dyan. At ang malbay po dito papunta sa diversion. Okay naman ang diversion. Diyan lang sa Kulwa Terminal. Medyo may build-up ng unti. May tawan na flow. Ayos naman sa makapapunti po dito sa bahagi ng Carmen. Dito naman sa bahagi ng Carmen, okay naman sa bahagi ng Carmen. Tumano kasi ang kaswagan na yun. Okay naman ang kaswagan na yun. Dito sa Tipitoria, okay, napakalawag naman sa Tipitoria area.
0: Alright, sige, may pasayro ka ba sa oras na ito?
2: Meron, papunta kami at wala ni Jeff.
0: Alright, sige. Ingatan na pagmamaneo at ingatan na mga pasahero, ha. Maraming salamat, HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
2: Ayan na lang sa sitwasyon ng mga kasada ng aking nataan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. Para sa Heart FM, Road Traffic, alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, alamin. Heart 92.7
3: Birch Street 45 93.7 This is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa among as parents, but also food para sa among anak.
6: Kaya EXL Makabuhay. Makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagpahibalo kaninyo nga gi-extend ni ini ang ilang milling cut-off sa midnight sa June 9, 2026. Nagapasalamat kita sa Busco Sugar Milling Company sa gihimo nila nga milling extension. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Kining usa ka pahinumdum gikan sa SGABI, SFB, MPC ug sa Mindanao Federation.
10: Radio with heart.
11: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Mokinoon, 46 minutes after 8 o'clock. Hey, that's Gabriela, can't sigh for you. Labing apat na minuto na lang, alas 9 na ng umaga. Mag-i-start na rin yung hearing sa Senado. Oh, Senate Blue Ribbon Committee hearing. Oh, wala pang tao ah. May hearing din ng kailan, hearing ulit ngayon. Ano may, nalilito na rin ako. Eh, huwag na natin pag-usapan yan. Magandang umaga muna. Sa mga taga GameTech, Ali Fiber product branch. Magandang umaga, yung owner na si Romnick Amarile. Maraming salamat mo ha. Idol, gikan ni kayo si Ricky. Pero maraming salamat, Ricky. Thank you. Maganda sana ang inyong mga umaga dyan. Si Evren Uwayan. Evren, magandang umaga. Maraming salamat ha. Ay, sa may upo ito. Si Bobby Soon. Maraming salamat din. Si Richelle Valdivesa. Naminaw ka ron, ano to, Richelle Valdivesa Lansang from King Arthur Punton. Always the Paminaw Guard FM. Bobby Soon, thank you so much for always listening. Sana'y maganda ang inyong mga umaga. Oh, Paminaw, Paminaw, magdodraw na ta ng bugas at saka groceries. Ito na, the price is rise overload na ha. Oh, Paminaw, pili natin isang drop box tayo bubunot. Ruleta, select! Ang aming studio matatagpuan sa may FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Gusa! Paminaw, mga taga-gusa, bunot tayo. Nasaan yung dropbox ng gusa? Bunot. Yung ang nakasulat, gusa, barangay gusa. Ang pangalan na nakadaog og bugas at groceries, Sandy Limpangog! Sandy Limpangog ng gusa, congratulations! Nakadaog ka og bugas at groceries, ha? Ganun din sa ating first winner kanina, taga Barangay 17, si Jessie Marie Dungog. Jessie Marie Dungog ng... Uy, tumatawag, oh.

0: Jessie Marie Dungog, pakisagot nga ang tumatawag. Jessie Marie Dungog ng Barangay 17, congratulations, nakadaugsad ka. Og bugas at saka groceries. Ganun din. Ibang babagating ka mga pangalan. Ito pa yung mga winners ha ng bugas at saka groceries. Congratulations kay Johnny Salon. Johnny Salon ng Zander Taxi. Nakadaugsad ka, Johnny. Fegarito Julina ng Tibasak, Makasandig. Fegarito Julina ng Tibasak, Makasandig. Congratulations, nakadaugsad ka. Og bugas at groceries. Ganun din si Marvic Tawi ng Upper Bulwa. Marivic Tawi ng Upper Bulwa, congratulations. Nakadaugsad ka ang bugas at saka groceries. Kada din si Marilyn Olario ng Zone 2 Patag. Marilyn Olario. Jovi Villamor ng Zone 7 Bayabas. Jovi Villamor ng Zone 7 Bayabas. At si Gary Manggubat, yung tricycad driver. Gary Manggubat, congratulations sad. Nakadaugsad ka og bugas at saka groceries. Subay nyo ang ating The Price is Right Overload. Inihati dito sa atin ang Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Commercial break tayo siglet. Squeezing the final minutes with the board, ha? Kaya naman, uy, padayong gihapon sa pagpamino, mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kaisang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
2: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: With heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hard FM kagayan de oro seri 93.7 Hard FM Bukidnon. Dalawang minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Time for me to bounce. Maraming salamat. At tabayan na natin na si Dr. Hard at si George para sa ating Music from the Heart program. Ibang nagpapa-shoutout ha. Napasa ko na sa kanilang dalawa. Kasi susunod na po ang kanilang mga, you know, ang kanilang mga love songs. Para po sila ang mga nag-aabang. Enjoy and be safe today, mga sweethearts ha. Maraming salamat. First day of school. Pagkabat nilindol tayo, matindi mga videos na napapanood ko ha. O doon sa nangyari dyan sa Jensen, Intensity 7 pala yung naranasan nila. Grabe, napaka-destructive po. At let's pray for Jensen. At syempre pa, mag-ingat din po tayo na narito naman sa ibang lugar na malayo naman sa Jensen. Pero nakaranasan pa rin natin. Alright, enjoy the rest of your Monday, mga sweethearts. My name is Jason Steele, na naniniwala sa kasabihang ang taong nagmamahal ng tunay ay parang estudyante na kumukuha ng exam. Hindi siya titingin sa iba kahit pa nahihirapan na. Patayin lang sa magpamino, mga sweethearts, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Tiniyak ng House of Representatives na suportado nila ang anumang espesyal na sesyon sa Senado na ipatatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maresolba na rin ang umiiral na krisis sa liderato ng Senado. Ito ang inihayag ni House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Asaro Party List Representative Terry Ridon. Sinabi ni Ridon, obligado ang buong Kongreso na magpulong kapag nagpatawag ng special session ang Pangulo. Paliwanag ni Ridon, mas kailangan ng Senado ang special na sesyon dahil sa mga naantalang panukalang batas nitong mga nakaraang linggo, bunsod ng hinduwaan sa liderato. Inaasahan din ni Ridon na ito ang magpapasya sa kung sino ang tunay na mamumuno sa mataas na kapulungan. Binigyang din pa ng mababatas na sa pananaw ng Malacanang at ng Kamara, si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang kinikilala nilang kasalukuyang pinuno ng Senado. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM. Kagayan de Oro, 93.7 Heart FM. Bukidnon, 31 minutes past 9 o'clock. And the time check is brought to us by EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. Mga sweethearts, I know it has been a morning. Morning pa lang, ang daming ganap. First day of school. At ang nangyari kanina, pero suspended po yung ating klase ha, dito po sa city, sa CDO, as per announced by our city information office. O, pinospone muna ni Mayor yung face-to-face classes para for the safety ng ating mga estudyante. Ang galing lang ano, kasi na may nakikita ako kanina, Dr. Hart, may mga videos na nag-duck hold cover yung mga students. Very good.
1: Ayun.
0: Very good. Merong mga presence of mind yung ating mga guro for the safety ng ating mga estudyante at mga magulang din nandoon.
1: Yun yung nakakatakot kasi first day of school, di ba?
0: Oo.
1: Eh, ang aga-aga pa. Ganun ang agad ang sumalubong sa atin na Monday.
0: Oo.
1: And pagbabalik eskwela. Good morning, sweethearts. Yeah,
0: good morning,
1: muna ako.
0: Dr. Hart.
1: Medyo nahihilo.
0: Medyo, kami din.
1: Ayan. Magkakasama tayo till 11 o'clock. This is Music from the Heart. Of course, with Dr. Hart and George here. Ayan.
0: Ay, alam ba yung...
1: Masasabi pa ba namin, nating great Monday?
0: Well, it still is. Kasi, safe tayong lahat. Pagpanalangin na lang, pagpanalangin natin yung mga lugar na apektado talaga ng malubha.
1: Jensen is talagang...
0: Lubang naapektuhan.
1: Oo, naapektuhan talaga. Nandun yung malapit sa ang epicenter.
0: Yes.
1: Diba? Anyway, ano ba pinag-uusapan natin?
0: Ito, we're talking about sugat, Dr. Hart.
1: Sugat!
0: Kasi yung question of the heart natin, may mga, or naniniwala ka ba na may mga sugat na hindi kayang hilumin ng panahon? Kasi di ba, lagi natin sinasabi, Dr. Hart, na time heals all wounds.
1: Yun! And it goes through a process.
0: Yes, ang paghilom.
1: Meron ba sugat na hindi naghihilom? sabi ko na, alam ni Harvey Stone to eh.
0: Pagdating sa sugat talaga.
1: Natawa ka? Nakaka-relate ka ba, George?
0: parang nag-gets ko eh.
1: Ay, yung mga bugoy dyan, alam na alam yan.
0: Alam na alam.
1: Sugat na hindi naghihilom.
0: Kasi, di ba nga, nako naman talaga.
1: Ay, bistod talaga. Dami talagang alam nito ni Uncle, ba?
0: Nagulat ako. Di ba may mga tinatawag tayong first degree wounds, second degree, third degree, hanggang sa graduate sa fourth degree.
1: Ayun. Kasi yung sinasabi natin, George, the more na nagmahal ka, mas masakit yung naidudulot nito. In case dumating sa point na yun na nga, magkakahiwalay kayo or they're going to part ways with each other. Tapos, di ba, ang dami, kasi pag sinasabi natin lubos na nagmahal ka, ang daming sweet memories, ang daming memories no, kasama dyan. Kaya yun yung mahirap na kalimutan.
0: Yung sugat ng
1: na-create. Sumisikip na naman ang dibdib ko sa mga ganitong usapin.
0: Hinahinay, heart. Ang puso.
1: Sige nga, tingnan natin yung reaction ng mga sweethearts natin.
0: Ito muna sa ating text lines, Dr. Hart.
1: Mm-hmm.
0: We got from 8906, shout out from City of Papel Republic sa kanilang mga suki na customer, ang Yin sa GVA Burberries, Avid, JEG, Coachella, Diamond Hand, kay Ma'am Ermilita Cuarteros sa Laparan Flower Shop, at kay Glamota. Good morning.
1: Ayan. Si, ano to? Mga taga Zone 6, Gumamela. Maraming salamat po sa pakikinig sa Heart FM.
0: 7012, Mayang Buntag. Good morning.
1: Wala naman kay 2745. Sabi niya, good morning Heart FM, DJ George. Mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, Cagayan de Oro. Sabi niya, have a positive Monday everyone. Na ay mga sama, dugay maayo. Pero kung imo nang patambalan, dali ra ang kaayuhan kung nasamad ka man nga dugay maayo. Dinadog doktor para mo imo tambal sa atong samad. Samad sa kinabuhi. Yakapsul at saka Kisperin daw.
0: O, oh, diba? Ay,
1: sinapa talaga naman. Yeah. Hi daw sa'yo, Mr. Ryder. Kailangan daw ni, ano, ni 2745 ng Yakapsul at saka Kisperin.
0: Yun talaga yung reseta, no?
1: Yun yung lagi nire-reseta ni Dr. Hart.
0: 3 times a day.
1: 7 days
0: seven
1: a week.
0: 7 days a week.
1: Ha, diba?
0: Oo. Yeah. Sir Efren Wayan, Wayan Buntag at ang Wayan family na nakikinig sa atin sa My City Homes, Mananang Opol. Magandang umaga.
1: Demsoy Robles ng Maramag Buginon, Mayong Buntag. Thank you so much for always listening. Again, kung ano po ang mga thoughts ninyo, doon po sa ating question of the heart, feel free to send us a message ng inyong point of view, yung mga reactions, doon po sa ating question of the heart. Our text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Sa lahat ng mga naka-online, yung ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 9:39, we'll be pausing for a break. We'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7. Sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagpahibalo kaninyo nga gi-extend ni ini ang ilang milling cut-off sa midnight sa June 9, 2026. Nagapasalamat kita sa Busco Sugar Milling Company sa gihimo nila nga milling extension. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo, una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Kini usa ka pahinumdum gikan sa SGABI, SFB, MPC ug sa Mindanao Federation.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Heart FM. Heart FM.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukid Noon. 11 more minutes. Nagulat ako. 11 more minutes bago pumag alas G's ng umaga. And the time check is brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Padayon ta sa mga love songs ngayong Lunes. Padayon ta sa ato ang chikahan.
1: Kurat-kuratan naman gano'n.
0: Tama ng kape. Ang dali magulat. Oh. Ayan. Ito na yung mga pamparelax natin ng mga love songs. Ayun. Oh.
1: Pero papasakit pa rin ang dikip. Diba?
0: Oo na.
1: Kaya sabi ng Air Supply, here I am. Playing with those memories again. Yung kasi matagal mawala sa isip natin. Yung mga memories, di ba, na na-build natin over the years, over the months, na kasama yung ating minamahal sa buhay.
0: At saka, Dr. Heart, yung mga bagay na very important sa relationship. Yung mga tawag nga natin mga core, core memories, core things, at especially, yung talagang pinag-usapan, ang lalim ng pinag-usapan niyo tungkol sa inyong relasyon. Yun yung mga nagpapadagdag sa sakit ng sugat.
1: Ayun. Diba? Yun ang nakapagpapatagal na maghilom yung sugat natin mula sa, ayun, mula dun sa mga nanakit sa atin.
0: Ito lang, ito sabi ni Demsoy. Sabi niya, oo naman yung sugat na tinawag kang agay, kaibigan lang.
1: Ay.
0: Ng taong mahal mo. Hindi yan gumagaling, lumalalim lang habang tumatagal.
1: Aha. Uh-huh.
0: Bakit ganun, Dems?
1: Alam mo, Dems, may kahambal din yan.
0: Ano?
1: Yung nagsabi din sa'yo na kaibigan na lang tayo.
0: Oh.
1: Di ba?
0: Friend zone. Oh, totoo.
1: Iba sa kanya, sinabi na kaibigan lang. Di ba? Eh, yung mahirap dun, naging kayo, tapos sasabihin sa'yo na, kaibigan na lang tayo. Hanggang dito na lang tayo. Hanggang magkaibigan na lang tayo.
0: Tapos ang pinaka-worst nun, Dr. Hart. Ito, akala mo may something nasa iyo, no? Tapos, ayan, may mga circle of friends kayo. Ganyan. Hala, may nangyayari na ba sa inyo? Parang, kayo na ba? Parang sweet-sweet nyo eh. Tapos sabi nung tao, hindi, friends lang kami.
1: Ay, ang sakit. Agoy.
0: Agoy! Agoy. Sakita, oy.
1: Di ba?
0: Parang, kasi ando na yung ano mo na parang, may something na talaga. Gamay na lang yung parang gano'n. Pero,
1: alam mo, deep inside, talagang grabe. Grabe, parang sinasaksak nila.
0: Correct.
1: Di ba? Ay, nako. Ito naman mula kay 1061. Sabi niya, good morning, mga mahal sa buhay, Doc Hart and Sweet George. Ang pigdaran sa aftershock, CDO peeps. So, di ba? Mag-ingat tayo lagi. Yung ganun kalakas, baka may mga kasunod na mga aftershocks. Or meron pa talagang mga lindol na mga susunod. Dapat ready tayo lagi, ha? Sabi niya, for me, yes, naadjud, dili-dali, ug dili sayon maghilom o maulian ang sakit nga naagian, especially kung mentally and physically abused ka. Maudahu kayog help ang music para at least mugaan ang pamati. Thanks, Heart FM. I love you, Hurot.
0: We love you too, diba? Frankie Du.
1: Yun. Yung nakakatulong, diba? Din kasi sa atin, di ba? Minsan nalalabas natin. Minsan kinikim-kim na lang natin sa sarili natin.
0: Correct.
1: And then when we listen to those music na kapagpapaalala sa atin, di ba? Tumutuloy-luha natin. It's a form of parang nirelease natin, 'di ba? Nirelease natin yung anuman yung kinikimkim natin sa loob-loob natin, 'di ba?
0: Andun din yung mga moments, Dr. Heart, na syempre as a person, we facade to be strong.
1: Mm-hmm.
0: O facade natin 'yan eh. Pinapakita natin na wala, okay ra ko, ganyan. Mm-hmm. Pero may isang kanta na kukurot sa puso mo. Ayun, iyakan 'yan.
1: Ikaw ba, George, ano bang kantang nakakakurot sa puso mo?
0: Yung ano, Don't Fade Away.
1: Don't Fade Away.
0: Yeah, Costa Russell.
1: Bakit nag-fade ba siya?
0: Hindi kasi, yung kanta kasi Dr. Hart, ever since naman, oh, na kapag narinig ko yung kanta na yan, I got somehow emotional.
1: Nag-fade ba at tuluyan naglaho?
0: Ayun lang.
1: Baha, ginamitan mo ng ano, ng Clorox.
0: Sana ganun lang ano. Oh, kasi ano eh, madaming mga kanta that will bring out a lot of emotions na akala mo sa sarili mo, ay, hindi ko pala ito. Ngayon ko lang ito naramdaman nung narinig ko itong kantang ito.
1: Again, our text lines ha, para dun sa mga comments ninyo, 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
0: At sa mga naka-online, sa mga naka-connect sa internet ngayon, Facebook page po natin, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City.
1: 4 minutes before hitting 10 o'clock, magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
4: Makabuhay. Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Light, luxury entertainment, now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
8: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
9: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. 10:17 ang ating oras, and the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon. 775 SRP lumber baso. Bili na. Mga sweethearts, the thought of thinking on how to heal from a wound na ang lalim. Niisip ko na lang, nako, sige, hayaan ko na lang yung panahon. Ipagdarasal ko na lang itong sugat na ito, itong nararamdaman ko. Nako, basta pinagdasal, nako, sinasabi ko, maganda, maganda magiging outcome ng nararamdaman mo. Kasi you're at peace knowing that you surrendered the pain doon sa itaas. Ikaw na bahala, di ba?
1: Well, for me, George, you will never be at peace kung hindi naghihilom yung sugat na yan.
0: Yes.
1: Di ba? Patuloy na that will going to haunt you again and again. Diba? Siguro, hindi naghihilom yung sugat dahil unang-una, hindi mo pa na-accept yung nangyayari sa inyo ngayon.
0: Yes.
1: Diba?
0: So, parang nasa denial ka pa eh.
1: Hindi mo pa nare-release talaga kung ano yung nandyan sa kaibutura ng puso mo.
0: Kaya nga, alam mo, Dr. Hart, naniniwala talaga ako na kapag kunwari sa isang relasyon, we need to part ways. Kailangan talaga ng magandang closure.
1: Yun.
0: Kasi, alam mo, yung may sugat, yung sugat na yan, parang ano yun yan eh, yung parang grieving.
1: Mm-hmm.
0: Akala mo, minsan may mga araw na okay ka.
1: That exactly describes grieving.
0: Yeah,
1: yung sugat na yan. Bakit hindi naghihilom yan? Kasi patuloy ka nagigrieve.
0: Nagigrieve.
1: Diba? At karugtong din yan, George. patuloy ka umaasa. Diba? You're still hopeful na magiging okay pa ang lahat, na magkakabalikan pa kayo, na sa kanya pa rin babalik. Diba? Mga tipong ganyan.
0: Kaya ako, pagdating naman sa giving a second chance, despite of the pain na kinos sa'yo ng tao, well, nasa sa'yo yun eh. Ikaw naman yung magbibigay ng chance kung deserving ba yung tao na, you know, magbalikan kayo to rekindle the romance. Pero alalahanin mo lang na he or she did something to cause you pain. So, yun ang pinaka malaking consideration mo before you go ahead and give it another chance.
1: Isa din kaya hindi naghihilom ang sugat na yan dahil sobrang sakit na ginawa sa'yo. Diba? Yung mga sakit na tipong tinatawagan natin, nina-explain na, dinidescribe ng iba na tagos hanggang buto. Diba? Yung mga words na binitawan sa'yo na talagang, di ba? Nako. Yun ang mahirap kaya dahan-dahan tayo sa mga binibitawan natin mga salita. Di ba? Napakasakit po niyan, mga sweethearts.
0: Kasi akala mo, syempre salita lang, akala mo walang walang epekto. Nako, mas malala pa yan. Kesa doon sa sinuntok ka talaga, sinaktan ka physically.
1: Tapos biglang sasabihin sa'yo na excuse, nagawa ko lang naman, nasabi ko lang naman yun. Kasi nga, dahil nga sa tindi ng aking emosyon, dahil sa init ng aking ulo, di ba? Pero tandaan po natin, sweethearts, tao po yung kausap natin. May puso't damdamin na nasasaktan dahil sa mga sinasabi po natin. Ah, di ba? Hi, hello po. Good morning.
0: Ayan.
1: Bisita natin dito.
0: Oo, mag-claim ng kanilang premyo sa...
1: Taga saan po kayo, sir?
0: Taga Gusa.
1: Ayan. Mga sweethearts natin galing sa Gusa.
0: Hi, hello. Si ano to? Oo. Ayung nakausap din ang ating mga sweethearts. Si Sandy Limpangog, tama po ako?
1: Si Sandy.
0: Si Sir Sandy, welcome po sa Heart FM. Ayan, congratulations ha.
1: May kasama siya.
0: Si Sir Sandy,
1: hindi po nakakakita.
0: Yes.
1: No? Hindi nakakakita, yes. Kaya may kasama siya. Pero, Sir Sandy, kahit hindi kayo nakakita, nakikinig kayo lagi ng Heart FM.
0: Ay!
1: Ayan.
0: Maraming salamat po. I'm really happy to meet you.
1: Uh-huh.
0: Oo.
1: Ayan.
2: Pagbigay sa number, memorize
1: ko na po yung
2: number.
1: Ay, talaga naman.
0: Memorize yung number ng Heart.
1: Ay, talaga. Sir Sandy, baka meron kayong mga babatiin.
0: Baka gusto ko pong batiin. pa. Ano yun, ayun, ayun, ayun.
3: Apilisin niyo sa Purok Tubig Usa sa mga limpangong pamilya. No? Pwede po na po sa ayaw.
0: Sige, go ahead, sir.
3: Ng Lusana pamilya or Obligada pamilya na pinagit sa mga Jadula pamilya o Bironya pamilya diya sa Purok Tubig Usa, CDO.
0: Wow.
3: Good morning, God bless you.
0: Sir, maraming salamat po, ha? Oo.
1: Talaga
0: thank you
1: na.
0: Din sa
1: so
0: pagsama.
1: Touching.
0: Very touching. Oh,
1: talaga, very touching. Oo. Kahit hindi hadlang yung paningin natin na makinig ng Heart FM. Di ba?
0: Correct. Oo. Nakaka... Ay, ang sarap.
1: At nag-claim pa ng The Price is Rise.
0: Correct. Congratulations. Yeah.
1: Oh. Alright, oras natin is 24 minutes after 10 o'clock. Ayan ha, keep your messages coming. Ang ating question of the heart, again, George, for those who tune in late.
0: May sugat nga ba, naniniwala ka bang may sugat na hindi nahihilom ng panahon?
1: Ayan. 10:24, magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
6: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
5: Oh, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
6: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
6: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
6: Yung rice coffee?
5: Masarap.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7. For interested applicants, you may send your resume with photo and application letter to heartfm927@gmail.com. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM. Kagayan de Oro, 93.7 Heart FM. Bukid Noon. Can't cry hard enough, William Brothers, kapag nasa... nasa pain, oh, di ba? Sugat, kasugatan. Ay, I can't cry hard enough. By the way, that song was brought to us by Birchie Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrition, 775 SRP lang per baso. Bili na. Di ba?
1: Ayun. Minsan kasi, George, meron tayong mga emosyon na kinikimkim natin sa ating sarili lang.
0: Correct, correct.
1: Minsan naman ay gusto nating umiyak, pero wala na pong luha na itutulo pa.
0: Ang, alam mo, may turn dyan, yung ganong moment na parang gusto mo na umiyak, pero wala na mailalabas.
1: Diba? Kung baga sagad na sagad ka na. Anong tawag doon?
0: Drought.
1: Hindi, alam mo anong tawag doon?
0: Ano?
1: Can't cry hard enough. Cry.
0: Pasok William Brothers. Totoo naman. Kasi kapag pagod ka ng umiyak, Dr. Hart, parang nasasabi mo na lang, ay, wala na akong mabuhat.
1: Diba?
0: Tapos na ako umiyak. Sige na, bahala na si... bahala na si Batman. Basta importante, you did your part, you know, in trying to save the relationship or in trying to make sure na okay yung pagpa-part ways ninyong dalawa kung kailangan naman na talaga. Kasi minsan, the more you hold into something, the more na mas masakit yung magiging epekto.
1: Magiging epekto. Eto, may nagpadala ng message sa akin. Sabi niya na experience daw niya itong ganito kasakit. Experience talaga. Ginawa daw sa kanya isang masakit na napakasakit daw talaga. Pero humingi daw ng tawad yung partner niya. Pinagbigyan din naman niya kasi nga humingi nga ng tawad.
0: Yes, yes.
1: Pero ganun pa man daw, ginawa daw uli yung kasalanan. Kaya wala daw siya nagawa, kundi hiniwalayan na lang talaga niya. Yan. Ay, nako.
0: Yung mga ganyang
1: itago na lang natin. Kaya ako banggitin yung pangatilan niya.
0: Anonymous. O may mga, di ba ganyang, ang tawag dyan, sakripisyo. Kasi alam mong mahal mo, pero kailangan mong gawin ang isang bagay.
1: Yun na nga eh.
0: Diba? Kasi you preserve your, ano eh, yung self-worth mo. Kaya tama yung ginawa mo.
1: Minsan kasi, di ba, pag nasaktan tayo at the first instance, eh talagang ang reaction talaga natin, pag lumapit ulit, papatawaan natin, di ba? Sige, para magkaroon ng another chance.
0: Correct,
1: diba? Baka pala umayos ang lahat.
0: Oh.
1: Baka everything will fall into right places again.
0: Yes,
1: diba?
0: Yes. At natuto.
1: Oo.
0: Oo.
1: Tapos, ang masaklap dyan, ginawa uli.
0: Ay, gawi.
1: Diba? Parang sa ano pa, double murder.
0: Double murder.
1: Parang sakit-sakit na.
0: Kaya pag ganun sitwasyon, yun, tama yung ginawa niya, Anonymous.
1: Talagang itong anonymous sender natin.
0: Alam ko nakikinig yun.
1: Siyempre.
0: Siyempre.
1: Patawa na lang kami dito.
0: Yes. Basta, ang importante, sa lahat ng bagay na gagawin natin, especially yung mga, hindi kasi madaling bumitaw sa isang bagay. Ang importante, di ba, ipinagdasal.
1: Hanggang ngayon ba, Texter, masakit pa rin?
0: Ramdam pa rin ba?
1: Ramdam pa rin ba yung sakit?
0: Oh, siguro andun pa din yun, di ba, Dr. Hart? May sting pa din yan, kahit konti.
1: Alam mo bakit yan? Kasi mahal mo pa yung tao.
0: Correct. O, minahal mo eh.
1: Oh, minahal mo, naging parte ng buhay mo yun.
0: Correct.
1: Kaya nga sinasabi natin, mas malalim yung sakit dahil malalim tayong nagmahal.
0: Ay
1: nako.
0: Kalalong.
1: Sabi ni 8906, ang mas malalim na sugat sa ating relasyon sa romance or friendship ay ang ating galit na damdamin na maramdaman natin sa mga taong pinagkatiwalaan siguro natin. Nagiging friends at first, pero sa later days nagiging cut short dahil sa weak feelings ng ating kaibigan. May naging resulta ng lack of courage para magiging kapagkaibigan. Talaga naman. Siya na to, di ba?
0: Si Iggy.
1: Si Papel Republic.
0: Hindi niya maibuhos ang kanyang damdamin kasi nangunguna yung galit. Ay. Ito rin si Mommy Ilingale sa Tangales family na ikinig sa atin, Dr. Hart. Maayong buntag. 7622. Ayan, maayong buntag. Thank you sa inyo.
1: Sabi nung nag-text sa akin, ano, di ba sinabi ko tayo, mahal pa kanya, kaya masakit. Ang laking siyempre. Nakakapital. Siyempre.
0: Caps lock.
1: Mahal na mahal niya. Kasi nga may... Nagkaroon sila ng anak kasi.
0: Yes. So...
1: Pero kayang-kaya mo yan. Saan ka man iniligay ng Diyos ngayon, Dexter, alam ko masayang-masaya ka.
0: Correct. May dahilan kasi kung bakit natin na-experience sa mga bagay-bagay na yan.
1: Fernando.
0: Oo, ito yung...
1: Fernando yun ba? Nadiretso yun na ako. Fern.
0: Si Fern ang ano... Oh, yung mga sweethearts natin dyan sa NMC. Happy second wedding anniversary.

0: Maski unsa pa ka busy, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng...
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Or .ph.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 10 more minutes before we hit 11 o'clock. And the time check is brought to us by Playtime, born for happiness. We are born to do great things. We are born to be someone in this world and in this lifetime. Kaya let's use this moment, sweethearts, na magpasalamat, diba? That we are all safe. We are lahat ng pamilya natin. At ipagdasal natin yung mga naapektuhan talaga ng nangyari kanina na lindol.
1: It was especially Jensen, ha?
0: Oo, oh, Jensen. Grabe. Medyo nakakalungkot, pero yan, sabayan natin ang pagdarasal yung ating kinakaharap na pagsubok ngayon.
2: Oras natin, 10:52 in the morning. Ito, dami mga messages mula sa ating text line. Mula kay Narvik Tawi. Sabi niya, good morning po. Gusto lang ko okay.
0: Yes. Yes po.
2: Nanalo ba siya?
0: Yes. Okay. Si Ate Maribi. Ayan. Nung Friday. As per the... nakita
2: natin. May mga entries sa The Price is Rise Overload, ha? Dapat palakasan nyo talaga yung radyo ninyo para marinig ninyo. Kasi, di ba sayang, pag umabot ng 14 days, nako, mafu-forfeit po sa inyong yung papremyo.
0: Kaya, kunin nyo na, magdala ng ID. Ate Criselle Bagares, first day of school na sad. Yun nga, ipagdasal natin. Shoutout kay Carl Hyven David, Hensel Faith David Dudski. Alam, maraming salamat og amping dyan sa mga taga Makabalan Punto na lagi naka-Heart FM.
2: Sige, sasali natin yan.
0: Pareko. Take note natin ng details.
2: Wala naman kay Haco Hidalgo. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and pretty Miss George. Hi to all Heart FM fans forever na nakikinig po sa Heart FM. Shout out sa staff po ng... na-busy daw kayo glaba sa 787 Laundry Shop na sina Janet Hidalgo kay Joey Veralio. Ayan, complete attendance daw lagi yan. Everyday talaga. Baba good vibes. And sa mga suki namin na always rin nakikinig sa Heart FM, especially sa kanilang madam, Omay. Hello po. Hi sa inyo.
0: Good morning, Marjan Rieno. Ayan, good morning, guwapa o guwapo nga DJ. Maraming salamat. Shout out sa ROU Petron Kibawi.
2: Oy. Ayan, maraming salamat, ha? Mga taga-Kibawi, Bukidnon, nakikinig sa atin.
0: ROU or RO?
2: No, basta yun.
0: Yun. Magandang umaga. Happy listening po sa inyo, ha?
2: Alright. Ayan na. Eto na. Eto na yung senyales na... mamimigay na ulit tayo ng papremyong bugas at ganun din ng groceries. The Price is Rise Overload na. George, paikot tayo ruleta.
0: Here we go.
2: Saan kaya titigil ang ating ruleta at anong barangay kaya ang maswerteng magwawagig ngayon?
0: Eto na. Uy, driver. Dr.
2: Driver! Ay, marami yan sila. Sigurado ako ngayon talagang nakatutok na sila ngayon.
0: Correct.
2: Sinabing driver. Okay, George, bulutin mo na.
0: Ay, eto. Truck taxi driver yung ating magiging winner.
2: Taxi driver. Akala ko truck driver.
0: Taxi driver.
2: At pangalan na taxi.
0: Giovanni Taxi. Congratulations kay Boyet Tortoga.
2: Ayan, Boyet Tortoga. Congratulations sa'yo ng Giovanni Taxi. Ayan, nanalo ka sa ating The Price is Rise Overload. Claim mo na, dali! Ang iyong papremyo, we're located at the 5th floor of FICO Admin Building. That's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
0: Ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
2: Magbabalik ba kami ni George? Final set, dito ka lang sa Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7 93.7
4: sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagpahibalo kaninyo nga gi-extend ni ini ang ilang milling cut-off sa midnight sa June 9, 2026. Nagapasalamat kita sa Busco Sugar Milling Company sa gihimo nila nga milling extension. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Kining usa ka pahinumdum gikan sa SGABI, SFB, MPC ug sa Mindanao Federation.
5: radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: This is Heart 92.7, Cagayan de

0: 92.7 Heart FM, Cagayan Oro City, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. End of the road. Boys two men right there. It's end of the road for us.
1: Oh. Pero, ay, kasi maganda yung kanta, Dr. Heart, doon sa ating question of the heart.
2: Saktong-sakto.
1: Saktong-sakto. Oh, may mga sugat talaga. Ako na iniwala ako na, you know, unconsciously, may mga bagay na nahihil within us. May mga sugat din na malalim. Mm-hmm. Hindi lang naman sa pag-ibig eh, but life in general, sa family, di ba? Sa magkaibigan. Pero alam mo, may plot twist talaga yan always.
0: Oh, may plot twist talaga.
1: Napapansin ko lang. Uh-huh. Yung parang may isang bagay. Kung wari, akala mo, wala na tong chance, or hindi na, oh, hayaan ko na lang. Mm-hmm. You know, may panahon talaga that will bring back yung isang bagay na akala mo okay ka na doon. Mm-hmm. For a great closure doon din. Para din sa'yo, yun yun.
0: Sa isang relasyon, George, sometimes we're really heading towards the end of the road. Or maybe at the end of the chapter, closing that book.
1: Yes. Diba?
0: Ay, ang mahirap lang is yung pag-move on.
1: Yun lang.
0: Moving on, siguro kailangan talaga yung pagpapahalaga sa sarili.
1: Correct.
0: Acceptance na sinasabi ko kanina, di ba? Mm-hmm. Yun dapat. And hindi po masama na mag-grieve.
1: Yes.
0: Umiyak ka ng umiyak, hindi
1: yes.
0: po masama yan. Ilabas mo lahat kung ano nandyan sa puso mo. Yung mga sakit na naramdaman mo, hindi nawawala yan pag kinikimkim mo lang.
1: Correct. Kailangan mong ano yun eh. Sa social media kasi, Dr. Heart, sinasabi nila na parang yung buhay kasi tatakbo kung ano man yung emotion mo, masaya ka man ngayon, malungkot. Kaya they want to influence people na hayaan mo lang yan yung emotion mo. Uh-huh. Mawawala din yan.
0: Ay nako,
1: kasi sa practical mindset ng mga tao ngayon, huwag mong i-divulge yung sarili mo sa emotions. Mm-hmm. But you have to move forward kasi ang buhay ay talagang it will go on. Diba? Okay naman yun. Pero kasi may mga bagay, especially ngayon, that we are very emotional and mentally sensitive. Kaya ilabas mo yan. Magbigay ka ng panahon, and once you're okay, then everything will go flow like water.
0: Yun nga sinasabi mo, George. Ang dami nagre-react dyan sa mga sa social media, di ba, na ganoon. Yeah. Ganoon lang kadali yan, mawawala din yan, di ba? Ang dali lang natin makapagbigay ng mga advices na ganyan.
1: Correct.
0: Pero mismo dun sa taong nakakaranas, how much the pain na kanyang na-experience, hindi po tayo nakaka-relate dun.
1: Correct.
0: Sa at sa lang, yung taong yun,
1: correct,
0: ang nakakaalam kung paano at kung paano niya i-overcome lahat ng ito. Diba?
1: Yung kanyang pinagdaraan.
0: Diba? Ayan. So, nandito lang tayo para support. Diba? Sa kanya.
1: Correct. And also reminding people na to be human and to be sensitive doon sa mga taong nakakasilamuan natin araw-araw.
0: Alright, magpapaalam na po kami. Ay, Orozco Bugo Igpit na Rota, ha? Bus number 29, Driver Lee at saka si Paul Nagak. Always po na Heart FM.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa mga pasahero. Ate Marivic Tawi naman, sabi niya, trauma is one example na sakit na hindi kayang hilumin agad ng panahon. It needs somebody like a psychologist para mahilom ang sobrang sakit, lalo na sa puso ng isang tao.
0: Galbanaag, good morning Heart FM. Walang sugat kung walang panahon. Ay, sa may pa card members. May pa card members na nakikinig daw ngayon. Keep safe everyone.
1: Yes, please do. Antabay tayo sa mga updates sa mga kinaukulan.
0: Pag meron tayong nararamdaman, nandyan tayo sa isang sitwasyon na talagang para pag sinasabi natin we're really down, no?
1: Yes,
0: talagang bagsak na bagsak po tayo. Huwag kalimutang to cry for help.
1: Yun.
0: Cry for help from up above. Cry for help dun sa mga friends natin.
1: Correct.
0: Nandyan lang. Cry for help sa Heart FM.
1: Totoo
0: nandito
1: yan.
0: Lang kami.
1: Totoo talaga yan. Oo.
0: This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Babay ka mamaya.
1: Mamaya, alaw na hanggang alas 3 po ng hapon. Dear Heart, mga ayan. Sweethearts.
0: Ayan. Susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock in the afternoon. We're leaving you a song from Rick Astley. Kakalimutan ha, cry for help. Dr. Hart once again.
1: And George.
0: Ingat po tayo lagi. Keep safe, everyone. Always remember, we heart you.

0: by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart 92.7.
2: Playtime
3: 93.7. This is Heart FM.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
6: Umiinom na po ng rice coffee.
5: Say na naman taon na.
6: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
5: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
6: Opo.
5: Ayun ang pinatapin namin.
6: Opo.
5: Tapos tanganin. Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lanakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
6: Yung pagbabawas.
5: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos, malakas kumain. Malakas ang pangangatawan ko. Malakas.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: With Heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. Honest natin, 33 minutes after 11 o'clock. Time to brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Happy Monday, everyone! At saka first day of school na po ngayon, ha. At saka kanina, na-feel natin may nagpalakpakan sa ilalim ng lupa. Yun na yun, di ba? Anyway, mag-ingat tayo, ha, kasi meron pa mga aftershocks yan. At saka pray natin yung mga nasalanta ng lindol doon sa may Jensan, di ba? Some parts of the region doon. Mag-ingat din kayo, ha. O, ating mga sweethearts natin doon. Alright, happy happy listening kay Demsoy and also his Sir Efren Wayan. Ito yung mga first attendance checkers natin. Maraming salamat po, ha. At saka happy Monday po sa inyong lahat. Ang ating mga drivers ngayon, ang ating mga, ano ba yun, mga SG natin, mga security guards natin, ha. Happy happy listening. At saka kumusta po yung weekend nyo. Samahan nyo ako hanggang alauna. Mag-enjoy tayo sa itong paniood to. Ano ba yung mga ulam natin dyan? O meron kayong mga pabate, 0917-157-927. At saka yung Facebook page natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Nako, excited tayo pag June, di ba? Kasi inabangan natin yung Eagles Week Fun Run. At saka yung concert ng Music Travel Love. Sa mga wala pa yung ticket, o mag-PM na kayo dito sa atin na sa Heart FM para at least tuturuan ka namin kung paano bumili ng ticket. hindi pa po libre, ha. Anyway, good morning and happy happy listening din kay Christine. And of course, ang ating mga guwapa na mga sweethearts dyan po sa may Don Carlos Bukidnon. Yung mga guwapa natin na mga sales attendant at saka yung pharmacist natin, ha, sa Genshine Pharmacy. Good morning to all of you. At saka happy happy birthday din sa my birthday ngayong araw na to. June 8, happy happy birthday to all of you guys. Magbabalik ako with more music. Samahan niyo ako, ha, hanggang alas launa lang. Of course, dito sa ating programang Heartbeats, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 This is Heart FM. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Savers Lab Co-op. The FICO Run 2026.
6: The FICO Run 2026.
3: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page. FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. The Moffat Twins we all loved back in the 90s. You

0: Same, same in the 2000s.
1: Love is in always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
2: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
2: Life is so short.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: 92.7.
0: Hey, it's midday.
7: Feel your heart
0: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: Excel Makabuhay Plus Capsule, it's never too late to be healthy. Oy! Anniversary ngayon ni Uncle Fern and also kay Mommy Faith. Ha? Happy second. Akala ko welding. Wedding pala. Wedding anniversary. And it's coming from all of us here sa Heart FM. And of course, kay, galing din kay Mommy Marilyn. Maraming salamat, Mommy Marilyn, ha, sa pag-remind sa amin. Ha, ngayon pala yung kainan natin, di ba? Mag-blow out or parang may celebration. Si Uncle Fern and also si Mommy Faith. Ha. Sana namang lechon. Kainan na naman. Ako, happy, happy anniversary sa inyo. Ha. Second anniversary. Ito yung lovebirds natin. Ha. At saka, happy, happy listening din kay Crystal Bagares and also kay Lola Amy. Na, Lola Amy, hindi talaga kami nag-aabot ni Mayor dito kasi kasama ko last Saturday yung Vice Mayor ko. Ha. Oh, next time na lang. Demsoy, yung pagpaniud doon sa imo. And also, hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Manzano compound. Ang Kilay Brothers. And that's coming from Marmans. Mayong pagpaniud to dyan sa inyo, ha? And also, hi na din sa 3C's Eatery. Dyan po sa may Buluwa, Banga. Kay Ati Charito, kay Cha-Cha, and also kay Kuya Lito. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Sa mga kumakain ngayon dyan. Hi din sa ating mga sweethearts. Dyan po sa may Kauswagan. Shout out sa ating mga suking, mga laundry shop dyan, ha? At saka yung mga coffee shops natin dyan. Nakikinig araw-araw dito sa Heart FM. Anyway, mag-enjoy lang tayo sa itong paniud to. Sa may sudan nyo din, ha? Abay, nag-sugba tula kilaw. Ako, ang sarap naman yan, di ba? At saka, parang betsa di peligro na yata tayo. Lunes pa, magkakalaman yung ATM natin at saka yung wallet natin. But don't forget, ha, pasalamat tayo, ha. Kung may extra blessing, share it. Kasi, doble, triple yung balik yan sa inyo. Maniwala ka. 11:52 ang oras natin. And magbabalik ako with more music. Siyempre kasama niyo Harvey Stone hanggang alauna dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. 93.7,
1: this is Heart FM. Sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagpahibalo kaninyo nga gi-extend ni ini ang ilang milling cut-off sa midnight sa June 9, 2026. Nagapasalamat kita sa Busco Sugar Milling Company sa gihimo nila nga milling extension. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo, una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Kining usa ka pahinumdum gikan sa SGABI, SFB, MPC ug sa Mindanao Federation.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Ayos na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo.
1: Z-Ice, purified ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, purified ice. Ang ice na masaligan.
5: Tanang bills, Jukarun!
6: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
7: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: GCash G-Bills!

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Hinihayag ng Cagayan de Oro Water District o COWD na kinakailangan nito ng malaking pondo upang maisakatuparan ang rehabilitasyon at modernisasyon ng mga pasilidad at sistema ng tubig sa lungsod. Ayon kay COWD Assistant General Manager Edna Najel, hindi tumatanggap ng subsidiya mula sa pambansang pamahalaan ang ahensya dahil ito ay isang government-owned and controlled corporation. Ipinaliwanag ni Najel na nagiging hamon ang pagpapatupad ng malalaki infrastruktura at pagpapahusay ng serbisyo kung mananatiling hindi nababago ang singil sa tubig na huling inaayos noong 2014. Kaugnay nito, magsasagawa ang COWD ng public consultation hearing ngayong buwan upang talakayin ang panukalang 40% na pagtaas sa water rates. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Kamakabuhay, kumusta? And syempre, welcome na usab sa laing oras nga ito panagkuyugan nga makatun kagdagang mga butang under the sun. O sa ato mga produkto, o ang atong pagpanguha. Panguha, gita ba no? O kini mga pagtulunan sa kinabuhi. Nga syempre, ato makuha mismo sa istorya sa kinabuhi sa atong sender nga dinilang sa atong tulamanon, Miss Salig, o later manambagta sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Marry yourself. Charas. Kumusta ka makabuhay? Welcome again sa atong tulumanon. Mapag ipagtupagsugod kung feeling ni mo na uwahi ka, feeling mo lang yon. Timing kaayo balagbaho kayo na, no? Timing kaayo nga na akadi aron. O di gini mo ma-miss ang half of your life. Avdik kay kamaminaw every day. Siyempre kay dili mausak kayong mga panahon sa iyong pagpaminaw, bisag sud lang sa usa ka oras sa atong programa, Kamakabuhay. Muna nga, welcome, welcome, welcome sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!
5: EXL Makabuhay Plus.
0: Hi day ka makabuhay. Aba naman naka-smile gihapon ka, which is good. Nindot na ang atilimad on. Dahil ibig sabihin, nung gumising ka kanina, ang ganda ng iyong pakiramdam, ang ganda ng gising mo. Magsugod ba rin sa iyong pagmatas buntag? Kung magsapot-sapot akas pagmata ni mo, sapot na ginahangtod mahuman ang adlaw. Munang ikaw yung lagi ang mumugna sa iyong destiny, kamakabuhay. Dili inyong iro? Dili inyong silingan? Dili sa na magbase kung no okay ba inyong relasyon. Naara gina nimo. Sa uban tawagon nila ulog-ulog sa kaugalingon pero dili oy. Pero usahay motivation na rin yon. Anyway, unsa man ang oras di karon sa imong nahimutangan? Isang tanamina o kag imong gihimong background ang tambagi ko Lady Batut. Sa gihapon ka himsog gyugman ka baskog sa panglawas. Kamakabuhay mo yatong iampo kanunay sa labaw ang makagagahom. Ako si Lady Batut, siyempre. O sa kaoras ang atong tulumanon atong pagkuyugan. Uban sa atong tuyo og tumong, good health kanon og maapon og hangtod na sa umaabot ng mga panahon. Sama sa atong naandan, hisgutanan nga kabahin sa panglawas. Sa mga ingredients sa atong mga produkto nga dako kay ikatabang sa atong pang-adlaw nga pagkinabuhi sa atong kalawasan mismo, atong hisgutan, di ba? Oo, ang mga produkto again sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Huwag ka makabuhay na nasa dang sumpay sa revelasyon nga makalingaw kaayo gikan sa tong sender nga si Choleng. In love ka sa Uyutar. Karang adlaw mga ikaupat nga yugto kon chapter 4 sa iyang revelasyon. So subdan na rin natong ipadayon na ang pagbasag pagdrama sa iyang istorya. Now na, dinhi lamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Dear Lady Badud, sa laki ng ilusyon kong maging kami ni Sir Barry, lagi ko na lamang siyang iniisip. Kasali sa aking mga dasal at lagi ko rin napapaniginipan. Kasama kasi sa pangarap ko na maging kaming dalawa. Ang totoo nga ho, Lady Badud, siya ang aking inspirasyon bukod sa aking pamilya sa probinsya.

0: Grabihan ni mo, Choling, no? Bisa nahibaw ka ng mahuyang si Sir Barry, sige ka lang gihapon sa imong ilusyon nga dunia.
1: Da, may kausaban ang tao, Pipoy. Malay ni mo, mag-usab da siya kay ma-realize niya ang gusto niya makabaton og pamilya. So ako na gina ang lingion niya.
0: Saba ka niya, Choling, oy? Assuming kasab kay da.
1: Giklaim na nako ng daan, Pipoy, no? Base na lang.
0: May pay, manghagpat kaglukay, Choling.
1: Maglagot ko ni mo, Pipoy, oy. Digi ka supportive din ako.
0: Dili lang yung kong maulo-ulo ni mo, mauna ang tinood. Di ko ka maung maulo-ulo, di ko ka malong mo, ulog-ulog ni mo. Supportive sa mong naong. Musupport yun ko ni mo. Mahugrag, wa ko'y pagpagkabana ni mo. Bisan kahibaw yun kung wa kay kaugmaon na ng imong ilusyon, paunda yun ang giti ka. Hanggaw ka mang kahatsuling.
1: So angay tikang pasalamatan kay ginabadlong ko ni mo?
0: Ugmaonay angay.
1: Daoy, basta love na ako si Sir Barry. Musupport ka man o dili.
0: Jara!
1: Ikaw mo'y jara? May pimuambak ka, Pipoy.
0: Kung sipagtuom ni mo na ako, baki, kayo mong paambakon?
1: Ipamulong mo.
0: Nawayon, bias ka nahan. Lawas rin gaayon ni mo ay.
1: Saan sa ko? Pasayan ko? Pasayan?
0: Ipamulong mo.

0: Good morning, Joling.
1: Hello, Sir Barry. Sir, andam ng imong pamahaw. Muuna ka man kagkaon, sir, kay sayo ka mubiyahe.
0: Dadun ko na lang agipiparar mong pagkaon. Sa biyahe ko na lang nakaonon, Joling.
1: Dili ka mo kaon din, sir?
0: Bago lang ko misulti, dili ba? Nga sa biyahe ko na lang kaonon ang pagkaon.
1: Oh, oo gani, Sir Barry. Miingon ka na. Pero, giklaro lang na ako, sir.
0: Sige na. Iandam ng tanan sa paborito kong baunan.
1: Sana all. Paborito.
0: Ha?
1: Unta na baunan na lang ko, uy. Paborito unta ko ni Moron, sir.
0: Naka na sab, Joling.
1: Sagdi lang good ko, Sir Barry. Ikaw naman kay akong kalipay. So, yes na lang gudi, ha?
0: Nagluod-luod ka man ng taon, uy, Joling. Nanimbawat uri akong balahibo ni mo.
1: Apilang balahibo nga ni asa kong una-una, sir?
0: Ilum, ga-shave ko, uy. O sa high wax.
1: Oh, char. Charmos, ginamos.
0: Sige na, gani. Liho ka ng sugo ko ni mo. Nagdamak-damak ka malang, uy.

batag kahit minsan inaalaska ako ni Sir Barry o kaya'y binibiro or inuokray, okay lamang sa akin. Basta siya. Gusto ko nga rin po ang ganun eh. At least diba na interactions kami. O diba? Ang babaw lang ng kaligayahan ko. Ganon daw talaga yon, Lady Batod. Basta't nagmamahal at umiibig ka sa isang tao sa mumunting bagay patungkol sa kanya, matutuwa ka.

0: Mubakasyon ka una sa inyo sa probinsya?
1: Unta, Sir Johnson. 2 weeks lang unta, sir. Pero kung dili mo musugot, sir, uwa mo sab ko'y mahimo.
0: Mubalik ka pa man ka, Choling.
1: Mubalik yun ko, sir. Uy, unsa una lang si Sir Barry kung dili ko mubalik, char.
0: Aw, nahala, sige. Si Pipoy lang una din siya, bay. Basta mubalik ka, ha?
1: Mubalik lagi ko, Sir Johnson.
0: Okay na. Larga!
1: Nag-uol ka na sab, Sir Barry.
2: Ito kaadlaw naming huwag magtingog si Edsel, Choling.
3: Ha? Huh?
1: Not in good terms na sabo, sir?
2: Nag-away na. Naglagot ko niyo eh. Giblock pa bitaw na ako sa FB.
1: Hala, uy. Kaaway yun ba ninyong duha, sir, uy? Ayaw taon pag-ulguol, sir, kay di ko ganahang mubakasyon sa Amos probinsya. Unya, mubiya ako din hinga mag-uol ka.
2: Mubakasyon ka sa inyong probinsya?
4: Bruh.
2: Okay. Mukuyog ko.
1: Ha?
2: Makalimot ba lang ko sa mga away ni Edsel?
4: Pak!
2: Aron dili sab ko magkahuna-huna niya. Mukuyog ko sa imong pagbakasyon, Choling.
5: Baygan!
1: Sige, sir! Ay, ganahan ko. Kaya ron ipailata ka sa akong pamilya ng ikaw ang akong future husband.
2: Paghilom, Choling. Buyag ka di, oy. Labangon taog, napu kalaod.
1: Dool ra nang napu kalaod, sir. Basta, sir, ha, mukuyog ka. Ay, kaaligre ka, ha.
2: Naaman kay mga baby boy dito sa inyo, Choling.
1: Maoy gidangat! Naman kay baby boy dito, imbis ka na malipay ka ba kay mukuyog ang crush ni mo sa imuhang pagbakasyon o niya ang tuyo dahil dito kay mang laki. Didagihapon ka matagad. Ano ba yan? Nakakalurky. Oo. Anyway, ka magkabuhay unag ikadanghog na pa lamang sa chapter 4 sa revelasyon sa tong sender nga si Choling ang ato na bati. Unya, human gayod sa pipila ka mga painom doon mamalik na ito pinaabra, pinaabtik, pinakalit para ato ipadayo na pagbasag pagdrama sa iyang story. Okay? Gaya na pa ikatulog katapos ang tipa ka nga parte sa chapter 4 sa iyahang revelasyon. Dini lamang gihapon sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
6: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
7: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
8: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
9: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdumgikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdumgikan kay atean.
8: May buhay sa makabuhay!
7: Daging salamat, Ati Ann. And syempre, kamakabuhay nga itong EXL, Makabuhay Plus Capsule, is patong dietary supplement. Ayaw kalimot sa paghimuan ng partner nato everyday, ha? Especially nimo. Para protektado ka sa nagkadaiyang ang mga bakterya o mga virus o mga sakit o mga balatian. Kasaligan nimo nga itong EXL, Makabuhay Plus Capsule. Kanatungod kay daghang mga ingredients nga naadiagiusa lamang sa pagsagol. O gamatag usa ka ingredients, makabinipisyo ta sa atoang health. Usa na diha ang sambong. Ang sambong pwede nga makatabang batok sa bato sa kidney na makabuhay. Sa usa ka research, natagpuan kung sa Tagalog pa, they found out, mingin-ana, sa mga eksperto nga ang sambong extract pwede nga mupagamay sa calcium oxalate crystals. Ang calcium oxalate mao na ang matang sa bato na makabuhay nga kasagaran nga makita sa kidney. Sinisgutan nga pagtuon, dili lamang kay nahimong epektibo ang sambong sa pagpagamay sa crystals, abamugana sab kana sa pagpugong, sa pagdaghan sa maong mga bato. Nagpasabot nga, dili lang kay okay sa kidney stone treatment ang sambong, pwede usab kana mga taba nga pugngan ang pagtibuok sa mga bato-bato sa atong kidney, di ba? Ang sambong makabuhay, makatabang usab sa diuresis. O kamitang pag-ihi ni mo, kamitang paspas or kanang pirmi ni mga pag-ihi nga paghitabo na kanang itong daghan kay fluid nga gina-filter sa tong kidneys. Mao na nga bisan pag ingon sa dako na kay nagkanang kahasol nga ikahatag nato, makatabang gihapon ang diuresis sa pagtanggal sa mga toxin sa ato ang lawas. Ang sambong labaw sa tanan, kamakabuhay, makatabang aron nga makunhuran, mapaubsa nato ba ang kanang pag kanang sa tawagan na kanang pagbaga or paghubag ganyan. Mao na ikabit ang pag-retain sa fluid sa ato ang mga tissues and cavities. Tungod kay ang sambong kamakabuhay, makatabang nga padaghanon o papermihon ang pag-ihi. Makatabang aron nga malikayan ang pagbaga o ang paghubag sa bisan asang nga parte sa atong lawas. Ug ang sambong atong makuha diha sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule kay usa ang sambong sa daghan nga ingredients gigiusa lamang diha. Mao na nga everyday as in kada adlaw na ka makabuhay. Ang pag-inom sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong food supplement.
8: Kapos sa kape, mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
7: Tinuoy ka makabuhay, walay lisod kung imong katambayayong ang EXL Makabuhay Plus, especially ang pag-inom nimo sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Gadoon ay 17 ka mga ingredients kagiusa lang sa diha o usan na diha ang turmeric. Makatabang ang turmeric o luyang dilaw ka makabuhay aron nga makunhuran pod ang menstrual pain sa mga kababayenan. Kasagaran ba nga mo sakit na maka-experience og menstrual cramps ang mga kababayenan o labi na kayo ikaw diha ka makabuhay? Kung wala'y nagapanghitabo nimo, maigi, mas maayo nga mag-stock ka og luyang dilaw, ana. Kay ginatibhangan, ginakuhaan sa curcumin, sa turmeric, ang inflow sa mga calcium ions sa uterine epithelial cells. Unya gipagamay pod ang production sa mga prostaglandin, mga hormone na nga nagamugna og sakit og kining paghubag. Usa ang analgesic nga characteristic sa luyang dilaw or sa turmeric. Ug kana nagatabang sa mga non-steroidal nga anti-inflammatory nga tambal sama sa kanang mga bifenamic acid nga mas okay daw nga makatabang sa menstrual pain. Kinahanglan ba mo tumarka ana nga naamantay, pwede ra gyud kag moinom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Anyway, ang benepisyo sa turmeric makabuhay, labaw sa ginapalig-on ang reaksyon sa mga tannins, saponin, alkaloids, and flavotomin sa tamarind. Ang iunian ng amatang sa ingredients, pwede nga muhupay sa pagpanakit sa matres sa kababayenan. Kung maglisod sa kagkaon, kanamitong mga fresh nga luyang dilaw or turmeric,
3: ka makabuhay, ayo ka balaka. Kaysa pagkakaroon agad na kay mga powdered formulations, bitaw, nga gihimong ingredients, ngay mo magamit, o mapalit na nimo sa mga markets. Imo lang ging siguro duhon sab nga inipalit nimo nga kanang matang bisan unsa nga matang sa produkto nakapasa sa inspection sa FDA. Pero kinahanglan pa ba kaniya manuki-duki? Uy, nakapasa ba ni? Okay ba ni? Nga ang turmeric na gikinahanglan sa imong lawas naa naman sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1 sa pag-inom nimo sa atong kape. Why mo tukar nga balatian? Instead, ang bisan unsa nga balatian nga naanim diha, tabangan pa nga mo hinay-hinay nga mawagtang sa imong sistema kana pinaagi sa adlaw-adlaw sa dimong pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga, manginom na ta! Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Anyway, para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
4: Lady Baku!
1: O ganun sa sumpay, imotero't imotera, oo, kamakabuhay ng bonggang-bongga, ang ikatulo katapusang tipaka nga parte sa chapter 4 sa revelasyon sa itong sender nga si Choleng. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
6: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

patod sumabay nga sa aking pagbabakasyon sa aming probinsya sa Mindanao si Sir Barry. Ipinakilala ko naman siya sa aking pamilya, pero hindi ko na sinabing future husband ko siya. Ayoko naman po siyang ipahiya. Pero sa amin, Lady Batod, lalaking lalaki po siya. Maliban na lamang kung kaming dalawa na lang at lumalabas ang tunay na siya. Pero masaya sa aking bakasyon kasi kasama ko nga ang taong pinakamamahal ko.

0: Nalingaw ka din sa amo, Sir Barry?
1: Lingaw ka ayo, Choling. Katumi labing gabi, di ay. Nakatuog ka naman. Migawas ko, eh.
0: Ha?
1: Naghinay lang yung kunga dili ka makamata. Miadto ko sa imnanan sa kanto. Ugto ani to si Kim dito. Katong third cousin ni mo ba? Nag-inom, eh.
0: Nag-inom mo, sir?
1: Human mi nag-inom, nanuroy pa mi. Hangtod sa...
0: Gikilig ka, sir?
1: Dili na ino. Nga nagkuyog maming duha si Kim. Nagkuyog mi sa pribadong lugar.
0: Ha?
1: Ganahan kay ko ni Kim Chuling. Taliw-tiw kay ilong. Nindot og mata. Nindot sa duglawas. Napunog pandi sa langtian. Busok og dughan. Balbon pag yun. Kunya. Panalo ka ayo.
0: Oh my. Nag-unsa man mong duha, sir.
1: Basta. Ikaw ba no? Ang ngayon pagbugo na ipangutana?
0: Nakuha ni mo. Siya?
1: Wrong question. Nakuha ba ko niya? Ana, ingon ana.
0: Nakuha ka niya?
1: Ngayon ako napasungkit, oy. Mipuwak na lang yung ko. Nagpakuha na lang yung ko. Wala ako siya lisod-lisura, Choling.

0: Kaganiha ka pa sa biyahe nato paingon sa airport. Wa kay tingog-tingog chuling. Nanakay na lang tag eroplano, nangabot, unya ni biyahe na sa takaron paduang sa bahay. Wa ka gihapoy tingog-tingog. Nunsa ka?
1: Wa sir. Ganahan lang ko maghilom-hilom.
0: Wa ka sa mood.
1: Normal. Tao baya ko.
0: Wow. Emote. Hugot.
1: Ay lang una akong istorya ha, sir. Wa ka ganang motubay nimo.
0: Ha? Unsa?
1: Mauna sir, Amri. Ang imo anak dito sa amo ng lucky yun. Ang akong third cousin pa. O gisakitan ka, ayok ko.
0: Anong nasakitan ka man? Nakaila ka na sa akong anak, Choling. Wa na'y baguan ang istorya ha.
1: Pero nasakitan kay ko kay mahal man ako si Sir Barry, Sir Abril.
0: Choling, himuha na lang yung inspirasyon ng akong anak aron mamotivate ka. Pero ayaw na paninood niya kay Bisan Canos adit kayod niya magustuhan. Lalaki ang iya, dili babay.
1: Pero kung gusto kang mahimong straight nga lalaki si Sir Barry, Sir Abril, tabangin na lang ko.
0: Ha?
1: May nauna-unaan kong paagi aron mahimo siyang straight nga lalaki ug mahimo siyang responsable. Ako na'y mahibaw. Basta suportahi lang ko.
0: Ngano? Unsa ba'y nauna-unaan mo, ha? Choling? Unsa?

Delikado, desperada nga marahil ako na maangkin si Sir Barry. Biruin po ninyo na sa harap mismo ng kanyang ama na si Sir Abril, iminungkahi ko pang pipikutin ko noon si Sir Barry. Ewan ko ba, Lady Batod, pero na-excite ako nang sabihin ni Sir Abril na bahala na raw ako kung kaya ko. Kaya po naman, naghanap ako noon ng magandang tiempo. Baka naman. So,

0: kamakabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. You have it, kamakabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 4 sa relasyon sa tong sender nga si Choleng. Pero wa pa mi-end dito ang iyahang sugilanon. Pero mahina yun, gika ang iyahang pag-corner, ang iyahang pagpikot. Pagpikot, oh. Kanang sa Tagalog pa ba, pipikutin, ganyan. Di ba nang bongga? Para kanang i-corner ba ni mo ng pinalive. Oh, ay, mahina yun ka. Anyway. Wa pa may ended to mo nang sumpayan nato paminaw nang sumpay sa iyang revelasyon sa mosunod pang episode sa atong tulumanon. Okay, pero unya atong lakpitan og isgutan ang atong nabati nga drama ng bongga. Dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
3: Ako di ay si Mrs. Erling Lamoralde, 62 years old. Nako karon nakapuyo diri sa NHA Bumangin, Davao City. Dati no maestra ko, karon wala na, nagbantay na lang sa akong apo. Ikaw kay ko sakit nang gipambati, sakit akong tiil.

0: kumamanod ang akong kalawasan, na ipamaol, hugo ng mukaon. Nadoksan ko kaysa akong edad, di ba dalit ay matakdan, basig na COVID ka na. Sabihan, inom na ko ang EXL Magabuhay Plus, managsugod na kawala, nagperiodan dyan ang akong mga pamati, abtik na kukaroon.
1: Magabuhay! Mapalik sa inyong mga suking butika.
2: Kung gusto ka kamakabuhay nga mahisama ni Arlinda Moralde nga natuldukan kuno ang iyahang mga gipamati, sama sa iyang gibuhat, pag-inom usab o pagtumar everyday mo ang partner nimo sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ang pag-inom sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule isip imong dietary supplement. Kaysa man sa konsulti kaganiha, nay bonggang-bongga daghan kay mga ingredients nga giusa lamang diha og usa na di ang sambong kag ni ako nanauna sa pagisgot, di ba? Atong ipadayon nga ang sambong pwede kay nga makatabang aron nga makunhoran ang imong hilanat or kalintura. Kaya usa pa sa mga pinalahi nga benepisyo sa sambong mao ang abilidad ana nga mopaubos sa taas nga temperatura sa lawas. Tungod kay doon na say menthol properties ang sambong. Makatabag ka na sa pag-cool down sa atong body temperature. Ang sambong usab ka makabuhay pwede nga himuong tambal sa ubo, sa sipon, ganon. Naasad na ipinalahi isad ng medicinal plant or medicinal nga properties ang sambong. Nga doon ay expectorant properties. Kanausa sa mga bongga kaayong nga benepisyo nga makuha na taugikan sa sambong. Ang nagpasabot ani lamang, pwede ka na nga makatabang para nga huwag tangon ang plema nga natigom sa atong respiratory tract. Gawas ani ka makabuhay ang sambong usab doon ay antimicrobial properties nga grabe kaayong nga makatabang batok sa daghang mga balatian. Tingali usa sa pinakabongga nga benepisyo nga ato makuha sa sambong mao ang abilidad ni ana nga mupatay og bakterya ug uban pang mga mikrobyo. Bonggang-bongga, di ba? Ang sambong makuha nato na naana na diha sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay usa ang sambong sa daghan nga mga ingredients nga giusa sa atong kapsula. Mo nang asa ka pa? Inom na matag adlaw isip imo ang partner ug isip imo ang food supplements sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Now na.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-baligan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
1: May buhay! Sa makabuhay!
2: Dagang salamat! Balikan sad nato sa makabuhay ng atong EXL Coffee Mix 17-in-1 nga again, 17 ka mga ingredients nga giusa sa atong kape. Dili sama sa naanda ni mga kape nga wa kanay benepisyo nga makuha, makahatag pag dili maayo nga balatian diha nimo. Palpitate pa ka, mataas pa imong acid, mag-reflux pa, diba? Mapalipong pa ka, lain mong paminsan maglabad ang o. Samantala nga atong EXL Coffee Mix 17-in-1, daghan tag benepisyo nga makaayod sa atong lawas nga atong makuha. And again, kagani ako nang naunhan, ato nang balikan, na dihay turmeric nga nasagol. Isip usa sa mga ingredients, usa sa 17 ka mga ingredients sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang turmeric ka makabuhay mo tabang na para kita makabawas, makatibhang sa tong timbang, makatabang sa weight loss nato po program ba? Ang luyang dilaw manggol, di ba? Pwede nga makatabang para mapaubos nato tong timbang bug at kay tag timbang hangak na kay ilakaw, makatabang sa tong weight loss program ang turmeric. Pero pwede gihapon ni mo nga i-maximize ang benepisyo ana pinaagi sa imuhang pag-ado-adlaw nga pag-inom ana. Ganon. I-maximize yun. Kay ginitry na malanggig ka, para baga nang naligo na malanggig ka, o nabasa naman lang, maligo ka na lang. Unya, ginapugan po sa curcumin ang inflammatory response sa mga selula sa atong lawas ka makabuhay, pinaagi sa ato ang turmeric. Apil na diha ang pancreatic, fat, and muscle cells. Makatabang usab ang yun ang matang sa reaksyon nga matibhangan ang insulin resistance. Nya paubsan sad ang blood sugar, ingon man ang cholesterol levels sa atong lawas, nya batukan pa ang uban pang mga metabolic nga kondisyones nga hatod kanato sa grabe kaayo nga katambok or kabugat sa atong timbang. Labo pa ana ka makabuhay, pwede usab nga tibhangan nato or kuhaan sa curcumin ang pagdako sa mga fat tissue. Isip resulta, ang timbang nimo pwede nga manghimong mas ligon, mas swak sa imuhang edad or sa imong height, and syempre dili na hangak. Makapatuyang na kasi mo mga gimbuhaton nga dili ka madistorbo kay dili punga, di ba? Dako kay gikatabang, di ba, ang turmeric o ang turmeric usa sa mga 17 ka mga ingredients nga gisagol lamang giusa sa atong EXL coffee mix 17 in 1 para sa EXL Makabuhay Plus. Ang inyong lingkod,
4: Lady Batu.
2: Sa ato pagbalik mismo sa atong tulumanon ka makabuhay ng bonggang bongga, imong tulumanon.
4: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
2: Kamakabuhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Batu. Gihatod ka na ito o gihimong posible sa EXL, Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, and syempre protection mismo sa itong kalawasan. Nyamuwagtang na sa mga nagkadaiyang nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement bubatok na sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, and many more. Ang pag-inom lamang sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule ka makabuhay, imintinar lamang yun na nimo kung ikaw adult, usa nga to sa duha ka kapsula every day. Kunya inadlaw nga tubig or warm water lang ang pag-inom, dili bugnaw ha. 30 minutes sa dili ka pa mukhaon, isipin mo ang food supplement. Panangli na kay sakit, mas tagano na nato ang dosage. Mamahi mo na ng duha nga to sa tulo ka kapsula, kunya katulunas o sa kaadlaw. Kunya inadlaw nga tubig gihapon or warm water ang pag-inom sa dili ka pa mukhaon. Pero kung choice nimo nga unya na kamutumar ka ng humanag kagkaon, pwede rasad. Basta paabuta lang usa ang usak ka oras gikan kang mikaon, isipin mo agihapong food supplement. Sama na kog sa uban pa ka makabuhay, mo tumar na kitay mo na tong partner everyday, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement. Ingon man ang atong pag-inom sa atong all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17 in 1 ng bonggang bongga.

0: Oh hi! Kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang kambagi ko Lady Bato, diin kaganiha atong na-feature ang kinatibukan sa chapter 4 sa revelasyon sa atong sender, ang makalingaw ang revelasyon ni Choling. Wapamiin dito ha, kamakabuhay ang yang istorya, maunang sa gihapon sa mas atong naandan, o sa mas akong nasulti kaganiha lamang, sundan nato sa masunod pang episode sa atong tulumanon, ang sumpay sa iyang revelasyon. In the meantime, atong isgutan og lagbitan ang atong nabati nga drama kaganiha, but before that, eto na naman ang pambansang reminder ay yan, mupahiyom, mo smile, ngumiti, and you can never go wrong. Di ba kay makapaminsan mo tagtama, di ba sa nakasmile lang, takaygaan mo lang ato pagatubang sa mga suliran ana, dili sisigiw ka ng mugtok, sigalagot, sigpamalikas, sigiw ka ng reklamo, uguban pa, mga negatibo nilang mga gina-entertain sa una-una o kasing-kasing, syempre mahuman ang adlaw nga sa puton, ragyod, di ba? Unya makalimot o sangpit sa Ginoo. Whereas kung ikaw makasmile, bisan pag napay problema, hapsay ang huna-huna, namin mga problema nga upang masulba, pero okay lamang, chill lamang, life must go on and stuff like that, diba? So God bless us. Anyway, Choling, salamat once again sa pagpadangat mo si mong kaagid diri sa atong tulumanon ng bonggang-bongga, syempre, atong basihan ng imuang chapter 4, no, sa imong kaagi. Ay, well, wagi po as, malingaw gyud ko nimo Choling, munang ganahan gyud ko makig friend o kanang parehas nimo or ikaw mismo, no? Pero naman sa rukas layuon, naka sa Cebu Baron o na nakadiris Mindanao ng bongga kay magtabi ta, o oh, kinahanglano na to atong usag-usa. Kinahanglan ta o kanang maka-relax bitaw ta, kanang ating mga problema, baka na maka-unwind man lang ta, maka-take man lang tag-break, ikan sa ato ang mga problema ng bongga, di ba? We need someone or kanang mga tao nga parehas ni Choling, parehas ni mo Choling. Pero kung basihan nato ang chapter 4, si mong kaagi, sakit, ginaano nga kanang permi ka mulaom sa sakataw, bang bisag nahibaw kang wakay paglaom, nga mamahimong kamo, pero laban lang yun, ka-claim lang yun ni mo kay kung ano ginatawag na itong law of attraction, nga imong i-attract ang positibo, maugit po'y mahitabo. So optimistic ay kag-peg, no? Nga kanang maako siya, magkadayon mi, magka-relasyon mi, mahalun ko niya, ganon, claim ng claim. Pero, dili na daotan. Kaya lamang, magiging masama yon at hindi maganda ang maidudulot sa iyo kung dito na po makafocus ang imong life. Kaya dekan ba yung mga aspeto sa kinabuhi nga nagkinahanglan po ng pag-atiman ng bongga, diba? So, di na ito pasagdan. Ang uban pang aspeto sa itong life tungod lang sa love life. Labi nagpakyas ang love life. Kaya mo ragway, sure? Awin noon, sa ito pagkinaboy sa kalibutan, di man tanan sure? Bisa pag i-sure na ito na, huwag tamay ibaw sa mamay mong may tabo, di ba? Pero kanang ito i-claim, okay na yun na, dungagan na ito pag-ampo. Pero kung imposible na pagkaay, di po na ito ipamugos kay magdugo. Pero moraglain po ng imuhang ipikot o yung pipikutin mo isang tao tapos mapipilitan siyang panagutan ka, ang pangit naman noon. Maigi kasi na nasa kaniyang, ano ba tawag noon yung kanang nasa iyang kabubuton ba kung sa Bisaya pa o may pagkukusa mula sa kanya, yung itinitibo ka talaga ng kanyang puso at hahabulin ka. Habulin mo ako pag hindi mo makita nasa isang ganitong lugar ako. Ah, di ba? Tutuntunan ka din. Anyway, sa kong ibang yaw-yaw, yun, murag di po maayo no nga kanang mo step tagdaghan nga forward ka ay nga mo forward na mo daghan og steps para lang yun makapamahatag sa itong motibo, makapatuman ta sa itong gusto, murag di po maayo labi na sa babae nga sama ni mo. Huwag magpasabot nga in love ka sa usa ka tao. Well, karo panahon na, okay ra pod no, nga mo ingon ta nga, mahal na ako si Kuan, mahal ta ka, ganon. Kasi nasa makabagong panahon naman na tayo. Pero, maghatag taglimitasyon sa itong kaugalingon. Paras anang, imo siyang pipikutin mo siya, imo siyang tintalon, na may tabo ninyo, unyang mapugos siya sa pagpakasal nimo, di man ganahan ta anang mapugos ang usaka tao sa pagdesisyon sa usaka butang nga di niya gusto, di ba? So paabutan gyud ta na akong magustuhan ta, pero kung di gyud po, dawat lang pod siguro. Ang respeto, ang delikadesa, ang limitasyon sa ato ang kinabuhi sa tanang aspeto atong kanunang hinumduman, kay kung mulag pa sa gadas linya, mawada na pod ang respeto sa atong kaugalingon, okay? Ana lamang sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan, balag di ta kwartaan, balag di ta dato, balag pobreta, balag lumalaban sa buhay kanang igo-igo ra, makapanlad o kung makapanugab. Basta ang importante, buo ang ating dignidad. Diba? Ang atong moral na adiha. Nga taas agtang ta makapaatubang sa mga tao kay watay gihimo nga kalapasan kang bisan kinsa labaw na sa atong kaugalingon. Labi na kun babay ta. Diba no? Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Choling din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagiko. Lady Batod.

Oy, kumusta, kumusta? May adlaw sab kanatong tanan, mahigala na sab kita sa atong nandang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Og kinalanggihapon niyo higala si Kuya Arn, magiguban ka ninyo, sabay sa paghatag na usab og laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka babae nga si Roxanne. Roxanne, salamat no sa paghatag nimo og oras sa imong kaugalingon nga nakakontak o nakatawag ka diri kanako. Pinagis pag-share sa imong kaagi. Huwag paningkamutan ako, Roxanne, oh, amang tagaan kinigayin sa aktong kinaboy para masabdan sa ato mga tigpamino. Pero sa dili pa, kumusta ang tanan ato mga listeners sa nagkalanlaing mga lugar, bisan pa man sa Tibuok, Mindanao, sa kasuksuokan sa Mindanao, o bisan pa man sa mga kabisayaan ng mga lugar na nakapaminaw gihapon, no? Salamat kayo sa inyong suporta, no? O sa nakinig, nahimo kamo na akong inspirasyon. O galabi na sa mga higala nato, ng mga listeners na sukan ni Adto, hantod karon nagpabilin nilang pagsalig o nagpabilin niyong pagsalig sa atong mga produkto ng akong gina-share diya sa matag adlaw. Pasinangundang na mo, no? Pasiwala na mo ganahin ni Kuya Arn. Pero maningkamot lang gihapon ko, mahibalik rin gihapon mo sa pagpaminaw. Hibalo ko dili sa tanan adlaw nga makapaminaw mo sa koa. Unang kada adlaw ginako ginabalik-balik kung unsay maayo nga benepisyo nga ikahatag sa atong mga produkto labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Hibalo ko aduna pay mga tao nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Ang uban gusto nga mosayo sa pagkatulog pero makadlaw na lang wala gyud makatulog. Luya kaing lawas kay kulang og tulog labi na kung naytrabaho, pastilan problema ni ana. Ay napasagdi mga higala, makatabang na itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon sa mga tao nga na ay problema ni anong pagkatulog. Testingin lang niyo katong wala pa makatesting. Atong Capricorn, barator kay ka na, mga higala. Dili ka na makabusulot sa inyong bulsa. Hinoon, kung dili niyo matestingan niya namoy mga problema sa pagkatulog, may ana lang ni kanon ay hantod mo, wake inyong lawas, magkaluya, magkababa ang atong immune system. Dili pa mo makatulog, napay mutakboy nga mga sakit nga lain, magunsa na lang, maglubog na lang tas banig. Kay gibaliwala lang ninyo ang gishare ni Kuya Arn na binasa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Mga higala, testingin ninyo katong wala pa makatesting. Katong nakatesting na, imintin ninyo mga higala. Ako lang ipahibalo sa inyo ha, ay lang ninyo himuag magic nga itong mga product. Ay lang po ninyo himuag sili nga pagpuga mo halang dayon. Susama ron na sa kanang magpa-check up nya mo ingon ang doktor nga kinahanglan i-admit ka kay napay obserbahan nga problema sa imong lawas, di ba? Ingana ba? Mo no, tambalan pa ka sa atong mga product labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Hantun nga makabantay na lang ka nga samtang nga magtanaw-tanaw kag TV nya nag-inom kag kape ni anang mga alas 8 sa gabi eh. Sa atong Capricorn nag-inom ka. Tingala na lang ka may gala nga, mabati na kagduka mga medya oras. O na may gala. Pero sa pirmiro pa niyong pag-inom, ayon sa dining nyo nga, buipik din siya may gala. Kahinluan pa mo sa atong Capricorn kung base na ay mga problema nga nakaon na to, nasulod sa atong lawas nga mawing hinungdan nga nung dilita makatulog. Okay, ka na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, itawag ka na siya cleansing effect. Cleansing effect may gala, muhinlo na sa atong lawas, pinagis pagbawas o pinagis pag-ihi. Labi na sa mga higala nato din ha, nga maglisod sa pagbawas sa ilang hugaw sa matag-adlaw. Kinahanglan mga higala, magbawas yung kita sa matag-adlaw, bisan sa iyo sa ka-adlaw, kaisa lang. Pero mas nindot o kaduha. Kay dili maayo ang tao nga mulaktaw tag-usa ka-adlaw, duha ka-adlaw, una makapagawas sa ilang hugaw. Magkadaot atong tinaay mga higala, magkabukol-bukol, hantol, magkabuslot-buslot. Nga na ba? Kay kutkuton sa hugaw na ito mga higala nga dapat ipagawas na parehas rin sa pagkaon nga kundili na ito mabutang sarip, mapanos. Kaya na pa itong kikaon nga nahimo ng hugaw niya at maistak sa itong tiyan, sa itong tinaay. Kung maminti na siya nga mag-blacktaw tag-tag-isak adlaw o nata magbawas, bili kita ingon nga mahilayo sa gitawag nga colon cancer. Manang uban nga nung nagkakulon cancer nga kwartahan man na. Di ba kasagaran ay mga kwartahan nga nagkakulon cancer? No, simba ko lang mahigala. Tungod sa ilang kabisi, malimta na usahin nila ilang pagbawas. Maraming nga na ba nga sistema ba? Mao na atong Capricorn kung kadaadlaw ta mag-inom, sa tagtunga lang sa kutsara. Tunga lang sa kutsara na mahigala. Imong timplahon, nagkantidad lang ka na o 4 pesos o 5 pesos. Kada timpla ninyo. Kung kaisa mo mga pisa o sa kaadlaw, tunga lang sa kutsara.
kung kaduha mo mga pisaw sa kadlaw buntag hapon, usa ka kutsara. Kaya ito nga man sa kutsara ka natin na. May kantidad lang nag 4 pesos o kaha pinakataas 5 pesos. Nga na atong Capricorn, Goldwyn, Malunggay, and Santon. Makatabang sa pagbawas, makatabang sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog kaya mitukar ang insomnia. Kung tistingan ninyo mahigala at wala pa makasulay, tistingan ninyo at tulog ninyo sa parmasya. O niya, ninyo ikumplito ang pangalan sa atong Capricorn, Gold, Weed, Malunggay, and Santon. Kaya dili raman good ato ang Capricorn ngayon na sa parmasya. Dagay Capricorn nga na sa parmasya. Pero kung gusto ninyo nga ang ato ang Capricorn mo inyong matistingan, ikumplito na lang pangalan. Palihog, no? Ana na lang ninyo nga. Capricorn, Gold, Weed, Malunggay, and Santon. Ana lang. Kaya atong Capricorn, dili lang naingon nga makapawala sa katugnaw, makapawala sa haptusatian, rich in fiber ka na, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Pure organic mahigala, kaya nga wala siya chemicals nga sagol. Ang uban na yung mga kape nga na chemicals, humot kayo sa imnon, lami kay lasa, pero wala ta kay balo kung unsa epekto sa ilawom sa atong tiyan, no, sa atong lawas. Pero kana atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, pure organic na siya mahigala. Kumingon ang doktor sa imo nga magpa-check up ka o asa ka magpa-check up nga mama nanambalsam, bawal ka mga pi, dili na damay atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon kay pure organic na siya mahigala. Katong gibawal sa doktor o kinsa nga nagtambal sa imo hang gibawal kapi, lahi to nga kapi ilang but pasabot. Kay kana atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, wala ka na siya chemicals. Usa mahigala, ayaw mo pagduha-duha, ano? Kung kapi naman galing Capricorn Gold with Malunggay and Santon, paghatag sa tindira niya na, ang pouch niya may pagka-black, may pagka-gold-yellow. Nindot kasi tanawon, ugibutan mo sa imong divider. Wala, kung kapi ang inyong gusto, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Basta ha, ayaw ninyo himo agsili atong mga product na pagpiga, muhalang dayon. Ya, tapos kung talab na sa inyo ha, mo epekto na, imintinan na ninyo mahigala para sa mayong panglawas. O dili sabta sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kung nakay panuhot, tanggalo na, no? Tanggalo na. Pinagis pagmasahe, paghapla sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Labi na sa mga buntis din ha. Nga, labi na kining buntis, dali kay takbuyan o mga panuhot. Kini mabuntis. Ya, sakit kay ipanganak, kay nagdubli na ang gibati nila nga kasakit. Sa gayon nga magbati na sila. Mga mister, tabangin inyo mga asawa nga maplasan sila sa matagabi before sila matulog sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Atong Orion Herbal Liniment Oil, mahigala, daghan gid kayo kinisangkap sama sa citronella, acapulco, kakawati, guava, luya, wala sa chemicals. Puro gina mga pure herbal mo na delikado sa atong mga buntis niya nga maghaplas. Hinoon matabangan mo nga malilikay mo sa panuhot para sa iyon na inyong pagpanganak. Basta ka ng green nga taklob nga Orion ha. Green ang taklob mo yung akong ipasabot karon. Kay duha man ni klase, ang usa orange ang taklob. Diri sa ta sa green ang taklob. Kay kining green ang taklob nga Orion, daghan siya kagamitan. Pwede sabi sa mga katul-katul, labi na mga bun-e, na ay mga pangagod, kaunggo, pwede rabutangan ang kaunggo. O niya, mga bukol, kining bukol, butang ilagapas nga na Orion Herbal Liniment Oil, kanang green ang taklob. O pwede siya sa mga kutog, lusa sa bata, mga balakubak sa ulo, mga kaspa. Bangan ka sa atong Orion, kanang green ang taklob, mga higala. Ayong pagduha-duha, kung haplas naman galing, no? Ang itaas parmasya, dool sa inyong mga lugar, ang Orion Herbal Liniment Oil. Labi na ka nang aday mga almoranas, makatabang atong Orion. Magkuha lang kagapas, buhay o Orion, taplak dito sa imong lubot. Inga na atong Orion. Okay, mahigala. Dinisabta sa atong orange ang taklob. Kining orange ang taklob, mahigala nga Orion, pang massage ni siya. Pero, pareha-rayapon sa green ang taklob nga atong Orion. Pang-massage yapon siya. Ang kalainan lang sa ila, may pagkamintol, may pagkabugnaw ang atong orange ang taklob. Kaya natin mga higala nga naminaw karon nga mahilig sa mintol o bugnaw. Nga, haplas, mao na atong orange ang taklob. Gusto niyo may pagkamintol, may pagkabugnaw, aing na lang parmasya katong orange ang taklob ng Orion. Ha? Orange ang taklob. Higala, daghan kayo salamat. Manghinaot kung ano sabta ninyo akong ipang-share nga mga product.
napakoy uban pang mga product akong i-share sa inyo ha. Pero unya na, no? Para to sa mga pangbata, gikan sa mga teenager, hantun-hamtong, hantun sa mga tigol lang. Naapag kita'y product. Inyong mabati unya. Ato lang sa nasugdan sa paghatag na kukinabuhi ang maong kaaging gigiasoy diri ka nato, ang kaagi sa usa ka babae nga si Roxanne. Roxanne, ano ay mong kaagi?

0: Neneng, Neneng, gay Neneng, Neneng.
1: Naunsa ka man, Eme?
0: Agay, sakit kaya kultian, Neneng. Ay, nangibati na ako.
1: Ginoo ko, nagluspad ka man taon, Eme. Dali, dali, dali, dali.
0: Bawira ko sa ibang abaga. Agay, agay.
1: Dali, dali, dali. Kumusta naman ka? Naunod sa manay ka?
0: Kalitra mamisool akong tiyan. Oo niya, ahambot. Kalit kong mikurog. Manaling kamot ko nga makauli diri sa balay. Ito apagani mga gamit na ako sa uma. Akong ipangbiyaan na. Kahit mura kong malipong. Masalamat ko nakaabot ko diri.
1: Kaya ngunog naunsa na ka?
0: Okay.
1: Kinangnan, magpa-check up siguro ka sa doktor.
0: May siguro para may balaan na ito ni Unse akong problema.
1: Unsa kay sakit ka ni mo? Ugma na lang siguro ako lang sa plasa-plasa ni mong tiyan, ha?
0: Gay, sakit yung kayo. Sakit yung kayo kung ibati.

0: kinahanglan na operahan ka. Kay kanay mo ulsi, rabi naman kong dagod.
1: Operahan? Sabi o i-operay daw na to.
0: I-admit una ka dire. Kaobserbahan pa ka sa doktor.
1: Ginoo ko.
0: Kinahanglan may balo atong anak si Roxanne. Tuwa sa bukid nun. Sana lang yung taon yung pag-eskwila nining bata. Daan palisod kayo atong suporta sa iya. Napayog kakaroon problema diri sa ospital. Tungod niya na imong ulcer.
1: Di na siguro kung paopera ba si Napay lang paagi nga pwede rin ako matumar-tumaran.
0: Ambot lang kan sa doktor. Siya rin ay balo ni ini. Kinalaratuunsan ako si Roxanne. Pahibaloon ako nga maoning problema o baka magmalihok ko sa atong silingan nga makontak si Roxanne dito.
1: Sige.
0: Diri lang una ka ha. Diri lang una ka. Oh, im na sa kaning gatas.
1: Ay, ginoo ko.

0: Roxanne, hibalo ko rin kinanglang ka sa akong tabang.
1: Dennis, makaya pa sa umagi ni kanan.
0: Makita na ko sa imong hitsura, sa imong mga mata nga na ay kay gitago nga problema. Hibalo ko number one pagtuon niyo. Kinanglan mo din sa eskwilahan. Allowance na niyo. Nag-abagag boarding house.
1: Makaya pa sa umagi ni kanan.
0: Yung dili man ka mo dawat sa kawal. Para matabangan ka.
1: Dili ba ka makatabang bisang wala ti relasyon?
0: Gaing nang tabitaw ka. Nga, bisan pag wapa ko ni mo dawat, tabangan ta ka, pero dili ka mo dawat og tabang na ako. Tungkol kay batod pa ni mo, makaya pa sa imong pamilya, sa imong maginikanan.
1: Mabala ka kung makautang kung kabuboton niya kanima.
0: Ayaw ka na una-una ah. Kaya na ay nakasulti sa ko ang classmate ni mo. Nalisod ko daw ka sa kinanglanon mo sa matag-adlaw. Lisod ka sa pag-abang sa imong boarding house. Usay ko nung mangutang ko nung kasaya. Sultihan ta ka?
1: Kinsa nagsulti sa imo?
0: Masinaso ko kasaya. Pero mayroon lang sab kayong sultihan ko niya para masayod ko. Para matabangan ta ka.
1: Huwag matabangan ko ni mo sa may kapalit.
0: Ang gugma lang ni mo, Roxanne.
1: Gugma lang ni mo.
0: Roxanne, panikamutan ako nga makalampos ka, makatapos ka nining imong pag-eskwila.
1: Dennis, dili pa man kong kumusulod niya na kay concentrate ko sa akong pagtuon, focus ko sa akong pagtuon para makatabang ko sa akong mga ginikanan.
0: Unsa may problema ni Ana? Unsa ang pagtapos nimo kung puno ka sa problema sa imong pag-eskwela? Unsa ang nimo pagtabang sa imong magkinikanan? Ani ako. Gugma lang ang ako ah.
1: Mora man na ba? Mahal mo ako kayo ng mga lalaki. Naman nila matabangi ang babae. Ang lawas na din sa babae. Ang gusto nila.
0: Kung mo ka na imong ikadlukan, wala ka na sa ako ang una-una. Wala ka na, Roxanne.
1: Oh.
0: Bigong imong cellphone.
1: Sinang Lita man eh. Hello, Nang. Nang Lita. Nakatawag ka, Nang.
2: Asa man karunday?
1: Sa bukid doon, Nang. Nag-eskwila.
2: Ay. Pangutahan na lang ka na ako kasi busy ka na yun. Napakas imong room.
1: Ah, wala nang. Mabalik rin ako karong taod-taod na mga alas dos.
2: Day. Ako kayo kag problema, Day. Oy.
1: Problema?
2: Oo, Day. Mong tatay si Ime. Tua.
1: O si Tua nang?
2: Tua na admit. Tungod sa iyang ulcer niya. Matod pa daw si imong nanay. Pasin ma-upirahan daw.
1: Oh. Unsa ka to nang? Maupirahan?
2: Oo. Mo na nga, ipahibalo ka.
1: Unyong sa mayingon ni nanay nang?
2: Nanang problema to imong inahan. Kung upirahan, unsa may ka bayad sa ospital. O problema po, kung dili magpaupira, unsa po i-maintenance nga matumar sa imong amahan matag-adlaw.
1: Kidoo ko.

Oh, meron may hilak man ka. Kasi kakasulti ni mo. Ruxan, dedes. O sali problema lagi. Naadmit akong ama at si tatay me. Naadmit? Oo. Kaya nga nung si problema. O naon sa mali? Grabe naman ko ng ulcer ni tatay. Sa una pa, karoon na yung balik na po. Niya kinanglan doon sa operahan. O si plano ni ma? Kinanglan mo. Uli ko ba? Problema lang alin kay pamasahe na ako. Ay ka problema sa pamasahe. Sige, upananta ka. Ha? Tabangan ta ka dinita kapasagdan. Salamat, Dines.

0: Nay, kumusta si tatay, Nay? Grabing resita, anak. Kinuo ko. Mauniyo. Gitawagan na ako imong duha ka magulang. Magpadalar daw sila, pero dili gyud ako. Kahibalo na sad ko nga, lisod pod sila in town. Igo lang mihilak imong magulang nga, bae. Imong magulang nga laki ako itong gitawagan, magpadalar daw siya. Basin o niya daw hapon.
1: Saan naman nato ni Nay? Magsunod-sunod pa niyong problema nato.
0: Mao lagi, Anya. Ang imong eskwela mo ay akong ikabalak, ah.

0: paopiram ng tatay ni Ma.
1: Pwedeng dili, pero naimintinan si tatay. Kinalan mintinon yun yung matumarya.
0: Sa desisyon ni Ma, paopirahan ba ni Ma o kato na lang mintinan siyang tambal?
1: Kung upirahan, grabing magasto ni Ana. Din, inoo ko. Mundang na lang siguro pag eskwela.
0: Ayaw. Ayaw pagundang. Paminog maayo. Abi ni Ma. Nakita na ko, nasudong na ako ang imong gibati karan. Kung napanasa ko, huwag na ako sa imong sitwasyon, Sam. Makaingon na ka nga. May pa'y matapos na ng tanan. Na, makita na ko sa imong dagway. Grabe ni mo kay stress. Grabe ni mo ka goal.
1: Kinsa may magbalipayo rin yung sitwasyon. Una akong eskwelahan, naglisod ko. Puno ko sa pangandoy, Dennis. Naglisod ako pang ginikanan. Wala may laing masangpit. Ako mga igsoon, lisod po. Karon ano si tatay operahan? Kundi magaling operahan. Kinahanglan sa matag-adlaw kung siya makatumar sa iyang mintinan.
0: Buhato na ko ang tanan. Para lang sa imo, ha?
1: Linis.
0: Magpaabot kong kanos ako ni mo dawatan. Pero maghimoon akong kaayo o tabang diya sa imo, ha? May naot ko nga dili ko ni mo balibaran.
1: Mahalag di ko ni mo dawatan.
0: Importante makatabang ko sa imo, ha? Higayon na ako ipakita na ako kanimo ang tinud-anan ako nga gibati diya para sa imo, ha? Tabangan ta ka. Paminog maayo. Kuhaon ako ng mga resita. Ako na yung bahalas tanan. Tabangig bantay si nanay ni mo. Huwag ayaw kaguol sa eskwilahan. Basta timanig maayo, buhaton ako ang tanan para kanimo. Mantigo ako magpaabot.
1: Dijes!
0: Buhaton ako ang tanan para sa imo. Ano?

0: Kumanto na ka?
1: Oo. Ihatag sa nanay ni mo ang mga resita. Pero kung gusto mo paoperahan si tatay ni mo, tabangan gabong ka na ako.
0: Dines. Sorry kayo ha sa mga adlaw. Nga, gipantos ko ikaw.
1: Okay lang. Importante magbalipayon ka. Pinagis akong pagpaningkamag ng matabangan ta ka.
0: Dines, mag-istorya ra kita sunod ha.
1: Oh, wala problema. Ako sa dipalito ng tanan ha. Mubalik ko niya.
0: Dines, pag-amping.
1: Oh, sige. Mubalik ko niya.
0: Oh, Dines.

0: Roxanne.
1: Oh, Dennis, tanong lang ka.
0: Oo. Oh, tanong ng konsa mong tatay ni Ma.
1: Salamat kaya.
0: Oh, nang?
1: Ah, dong.
0: Muna kayo ni mga resita nang napalit na ako na. Ay, nagkagol na. Kung gusto niyo papirahan si Manong, papirahan na to.
1: Unsa may kalabutan ni mo sa moa, dong, anong ianak ka man. Nay, may balara ka.
0: Oh, sige nang. Dali, Roxanne, mga unta si Gawas. Niya pagbalik na to, dala na to si Danay ni mo.
1: Nay, dali lang sa kanya mga unta ni Kuan si Gawas. Magdala naman para sa imo, nay. Ah, sige, anak. Pag-amping mo si Gawas. Nang, dadusap na ako si Kuroksa ng mga unsa si Gawas.

0: Ben, salamat kayo.
1: Gusto na ko nga mawala na ng stress sa imong daong. Daan pa sa eskwilan, kagahapon. Hibalo ko na yung problema na yung party sa imong eskwilan.
0: Ang akong abangon sa akong boarding house.
1: Ikaw ay mong garbo ni mo. Bisa na nakasakalisod. Tutalo amang kumamugos ba? Nagbalik-balik lang ko sa imo ha. Nagpaluap. Pero wagi ko ni mo dawata. Karon, pasikatan ta ka.
0: Pasikatan sa unsa?
1: Susama ni ini karan. Itabangan ta ka. Pero hoy, ay natugbay riha. Nagpasikat lang ko para dawaton ko ni mo.
0: Linis, abi ni mo. Narasad mi sa kapobrehan. Basin og magbasol ka ng anong ako pang babae ng imong ihugma.
1: Una kong pasok na ng lugaran. Gibalon ko sa akong paggawas.
0: Ang sipot pasabot ni mo.
1: But pasabot na ako. Hibalon ako kung sa akong isudlan. Kung magkinaonsa, kabalo po kong mugawas.
0: Mugawas sa onsa?
1: Kung wag yung pag-asa.
0: Ang pagpasabot na ako, sigurado na magyugap nga ako ang babae ngayon mong higugmaon.
1: Oo. Sigurado na ako.
0: Mas hindi pa kakontintos ako ah. Mao na ang rason ako nga dili ko magpatakanig dawat-dawat sa usa ka lalaki nga wala pa ko makatapos pagtuon. Kay kung magkinaonsa na ako'y nahuman, huwag di siya ganaan sa ko mapulaan na ako'y saligan nga trabaho.
1: Dili ko mapulaan si mo, ha? Promise. Gusto na ako. Ikaw ko, ikaw ba nandun sa kantoran? Gusto na ako. Ikaw ang inahan sa kong mga anak.
0: Grabe sabi niya mo mag-iskot na niya inahan sa mga anak.
1: Mauna akong mga pangandoy. Makasure na yun ko nga. Makasal kita.
0: Sige Dennis, dawaton ka na ka.
1: Oh. Gidawat na ko ni mo kaya nakatabang ko sa mga karon.
0: Ang samari gusto ni mo na akong buhatan. Nahibalo ko ni tabang ka sa ko tungkol kaya na kay tuyo sa ko ang nga wala pa ni mo maangkon.
1: Sabagay. Pero basin wala lang na sa mong kasing-kasing.
0: Sa pagkakaroon wala pa. Pero basin ugma, sunod adlaw na ana. Dili na ko gusto nga dili ta ka makita.
1: Roxanne.
0: Oo. Di pa sikatan ako nimo, di ba?
1: Dili pa ka na mao. Gusto na ko nga mapahiyomon ka. Tabangan na kastanan sa iyong pag-eskwila. Kung sa problema sa iyong pamilya.
0: Salamat kay Dines.
1: Wala ka rin sa payan. O salamat sa iyong pagdawat diri ka na ako. Paningkamutan ako ng pilit yun imong kasing-kasing diri sa kuha. O ganahan ko ang mukatawa ka. Bisa imong tatay, tuwa pa rito sa ospital pero gusto na ako makatawa na ka, mapahiyom na ka.

0: Lisod pong di ka man hapon lang. Kami busog niya ikaw gutom.
1: Nana salamat ka ni Dong. Nay kan dinis ka na tananay. Unsa man ka mo uyab ka mo?
0: O nang.
1: Kano sa apa? Wa malay ka magsulti sa kuwa. Di ba ingon nimo? Roxan anak. Nga di sa iyo ka maguyab-uyab. Oo, nay. Nga, pila na mo ka. Higayon nga nagka-relasyon.
0: Kaganina pa nang nangaon mi. Ganyan na pa ko niya gidawat.
1: Unsa? Kaganina pa?
0: Oo nang.
1: Tinood ka na, nay. Halos siya sa matag-adlo dito sa eskwilahan. Musundo sa koa. O kung siya itunol niya sa koa, dili na ko dawaton. Kaya di gusto makautang ang buot.
0: Mau ka na nang.
1: Mau ba? Sa bagay dong, asa ti pangalan Dines?
0: O nang.
1: Nagsahan yun niya mong anak na di kisa sa musulo niya ng uyab-uyab. Kay focus siya sa pag-eskwila para makatabang siya sa mua. Kay siya na lang among anak. Mananing kamot yun din taon niyang amahan nga makatapos. Pero naglisod yung kami. Hanto ni tukar na po niyang ulsen nga grabe na gidi ay.
0: Ay kabala ka ng tabangan ako si Roxanne.
1: Ado na ka na ba'y trabaho?
0: Oo nang. Nagtrabaho ko nang. Igo-igo makatabang kay Roxanne.
1: Salamat kayo. Manghinaot ko nga. Dili po niyong pasakitan ang among anak.
0: Di ka na may tamo nang. Dili may tabaw.
1: Salamat kayo.

pastilan anak Roxanne. Nakuha sa atong billing, oy. Pila man ay? Ay, ginoo ko. 18,000. Wala. Dili pa kita kagawas kundi na tumabayran. Ginoo ko. Wala ko ilang basang pitay si Dennis lang. Sige, nay. Ako sa tawagan si Dennis.

0: Lidis, asa ka?
1: Oh, diyan sa trabaho. Sa problema?
0: Lidis, maulaman ko.
1: Ayaw ka ulam. Samang ka. Sulti lang.
0: Nakumangon nga problema. Wala wala yung masangpit din.
1: Salamat nga wala kailain masangpit ako rin yun. Kaya kung masangpit ka sa uban, labin susama ka na ako ang lalaki. Lahi na na. Unsa'y problema?
0: Mugawas ng tas tatay dito na magtiwas o mintin sa iyang maintenance. Pero ang problema, hindi may gagawas na ako kay Byron sa hospital.
1: Pila?
0: 18.
1: Mura na ikang mahuglo sa kalibutan na.
0: Dennis, dako ka na kayo, 18.
1: Ibalukod ako. Di ba gisaan ako sa iyo, himungan ako ang tanan, taman na malipay ka.
0: Dennis, unsa ba akong buhaton?
1: O sige, pag-out na ako karun din eh, mudiretso ko niya ha?
0: Mudiretso ka din sa hospital?
1: Oo, mudiretso ko niya. Asa, nag-snack na ka? Nagkaon na ka niya?
0: Oh, wala ko snack-snack din eh. Tubig-tubig lang.
1: Wala kay Korta?
0: Ang yatag ni mo, gipalit na mo resita para kay tatay.
1: O sige, muna ko rin doon, ha?
0: Salamat kayo din, magpaabot ko.

0: Okey dah.
1: Ha?
0: Okey dah, mengawal setan.
1: Ang biling. Dito na kay kugikan. Ang titirit sudah kat pagbayad.
0: Una ko mo abot diri sa imo ha. Ni adto na ko nagbayad ko.
1: Ingon man kang amaw ning problema, di ba?
0: Ni bidiritso na ko. Para na ko magbalik-balik diritso na tagawas.
1: Dennis.
2: Sa pagkumpas.
1: Kaulaw, ani.
0: O sa'y kaulaw. Asawa ta ka.
1: Ha?
0: Oh, unsa man dayon, asawa magiging anak ko. Dapat magtinabangay ta. Para sa ko asawa ta na ka. Bisan wala pa kita makasal. Bisan wala pa kita magtipon. Pero maning kamot ko. Pagkauman mo iskwela, magpakasal ta.
1: Salamat, Dennis.
0: Oh, ayaw na lang ipag... Gool-gool lagi. Kaya mo sa mutra magkagawapa. O ka na, pahiyom gamay. Tanan na sila na rin tatay ni mo. Tara, magkuha kong sakinan ha.

Dinis, salamat kayo sa imong tabang dere sa mo, dong. Anong wakan ay problema, no? Tungkol sa kong gugma sa inyong anak, paningkamutan ako nga makatabang ko sa inyo, ha? Ay, nakaanhinig ka dere sa mong Pinoyan. Pobre lang yung taon may dong akong ipaningkamutan, Dinis, nga makatapos si Roxanne. Kaya may nalang makahaon-haon kami sa kalisod. Kahibalo mi among anak dili mo talikod diri kanamo. Hibalo ko ni ana no. Mao nga dugay kay ko niya gidawat. Kay mato pa niya focus gyud sa pagtuon para sa inyo ha. Mao lagi. Tinuod ka na Dinis. Nong. Ay naka bang ka problema ha. Sangpit lang mo. Ingna lang si Roxanne. Basta na ikulang diri sa inyo ha. Maola na kami do. Ay mo kaulaw nang paningkamutan na ito na. Labi na ang pag-eskwila ni Roxanne at timanon ako.

0: Salamat kay mag-ambing ka.
1: Wander ako, Ugma. Nakarusan mo kang balik sa bukid nun. Kaya tunta ka.
0: Sunod adlaw. Para makapananaw pag eskwila.
1: Para matiman na ito yung mga bayro nun, ha?
0: Grabe din mo kwarta di ay.
1: Kwartahan ko. Para sa imo, ha?
0: Dami na yung pagkapaghambog.
1: Oh, sige. Pabalik, Ugma. Yung sunod adlaw matutas bukid doon para parehin ka sa pag-eskwila.
0: Dines.

0: Advance sa imong boarding house tulo ka bulan.
1: Ah, grabe sabi mo, tulog yun ka bulan?
0: Oo, para dili ka problema para sunod. Bayad na sa tagtibo. Ah, dawantan niya. Pstoy, dali ko gusto na yung mga uban lalaki ngayon mong kasultihan.
1: Dili man gani ko maghihalos magigsulti sa imo, ha? Salain pa ka, ha? Labi na nanak ko yung hinigugma.
0: Mahal na gyud ko nimo nung hinigugma man ka. Ang imong tawag sa ko, ha?
1: Mahal ta na ka?
0: Sure ka?
1: Dili lang iyon nga. Natabangan ko nimo. Nakita na ko imong pagkabuotan. Lisod ka pulihan og laing lalaki.
0: Salamat.
1: Dines, I love you.
0: Wow, ha? I love you too. Pawira ko sa imong kamot, be. Oh, gisingot man lagi ni.
1: Inervyos ko. Nga nasulti ko sa imong I love you.
0: Makasali ka diri ka na ako. Isip ko, wala nila yung babae, ikaw lang.
1: Salamat kay Dines.
0: Dili ko gusto ka makita ta nga magulanon ka, ha? Kung na kay problema, sultihay ko. Tanan-tanan. Total, dili man na magmilyon imong problema. Kung tagpila ng kalibo, makakaya pa si Dines.
1: Dili na ko mag-atag problema sa imo, ha? Maulan ako.
0: Abi nimo, pag maangkon ta na ka, dili ta ka mabayran. O pila ka milyon?
1: Unsa? Unsa pila ka milyon? Unsa man ayko? Unsa kita na mo sa kuha gold?
0: Oo. Dako kay kang kantidad para sa kuha nga naangkon ta ka. Kato ako mga tabang sa imo, ha? Sinsilyo ra kato. Sana angkon ako nga grabe nga kantidad. Presyo kay nga pagkababae. Man mahal ba mahal? Mura kong nakakita magka ng usa ka malita nga puno sa gold. Mura agingon ako nga sinsilyo ra kadto.
1: Ay ko katika-tika din na unsa man taro ko.
0: Ikaw na ang treasure. Nga akong ipangandoy nga makuha ta ka. Ni gasto ko para makuha na ko ang treasure.
1: Nga na ba?
0: Muna ayaw kong binuangi.
1: Di na may tabo. Ayaw ka balaka. Kung naman ko ikasulti nga lalaki, walay lain.
0: Kinsa man?
1: Tagda, ah.
0: Kinsa lang nga lalaki.
1: Kung makita ko ni mo nga na ilalaki ikasulti, walay lain kundi.
0: Kinsa man? Kinsa nga lalaki? Igagora ni mo?
1: Bili.
0: Unsa man ni mo?
1: Si tatay. Si tatay ra, oy.
0: Oh, kaingon na ako unsa na.

0: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niyo paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
2: Diba dito ako ulo kung di ko makastick? Sa saan law, kalima ko magtimpa sa stick, so akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resulta ani is, kada ano dito ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, araw magkabawas.
1: Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Huwag ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
0: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, mauna siya. Human sa pila kasimana nga na-crash ka sa motor?
4: Natulo na ron.
3: Tulo kasimana. Mauna yung perting ugahan na.
4: Ayaw na, ayaw na.
3: Oh, ayaw na. Unsa yung tambal? Ha?
4: Orion.
3: Ay, Orion. Okay, so mauna yung Orion Herbal Oil. Haplas ng bayan. Efektibo?
4: Ay, super.
3: Ha?
4: Super. Very effective.
3: Very effective.
4: Retso, kauga ang mga tangos. Wa na mo.
3: Tanaw ka isa, no?
4: Ka isa.
3: Ah, grabe. Lagang pangos. So, mauna yung mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para yung mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyong mga anak.
5: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto ni Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
0: Okay, mga inahan, no? Ayaw gininyo ihikaw sa inyong mga elementary mga anak ninyo. Dako kinagtabang ang Nerviplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsang nga klase ng vitamins, Nerviplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga mualirto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerviplex Syrup. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerviplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata. Tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerviplex Syrup. Og vitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerviplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerviplex Syrup. Og nausab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na to nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or appetite enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa laing bahin napod kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot og tiil? Mauna ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin E 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats niya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol og makatabang amo ubos ang BP og malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Megacrossoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pud ang Megacrossoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pud sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Megacrossoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Megacrossoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nga nung ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science o nadiskubrihan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwila, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-megacare, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves Glutathione 10 times up nga imong gamiton sa matag adlaw, hayag kang tanawon, labi nagputi kadaan pastilan. Pero murina ka murino, okay gyapon, blooming gyapon kang tanawon mga higala.

0: Karong bulan na mo graduate na ka sa imong kurso. So, maestra na ka. Sa pila kay gayon.
1: Kung makapasar ko sa akong board, maestra na yung ko. May exam pa man.
0: Maningkamota nga makapasar ka. Maningkamota nga maka-exam ka.
1: Ha? Ikaw kaya pong magasto? Tanan! Di ba gayon ako tamad sa imong pag-eskwela?
0: Bisan pag nakaambag si tatay ni mo, tabangan kaya pong ako siya.
1: Ingon si tatay nga, dili na kuno ka magpalabi. Kung plano ka nga magpakasal ta, dapat magtigom-tigom na ka.
0: Wala na'y problema. Na sila ni mama magpapa. Na ako matulog ka mga magulang. Ganindot ilang trabaho. Anda mo masuporta nga maplastar ang ilang manghod, labi na sa kami niyoon. Huwag ipakita na ka na ako sa ilaha. Picture pa lang, kinahanglan nga mo adto ta sunod adlaw. Sa ako mga ginikanan, huwag sa ako mga igsoon. Kay mo bakasyon sila sunod adlaw. Magsugato na to sila dito sa balay. Ipaila-ila ko ikaw sa personal. Kaysa cellphone lang sila nakita. Guwapa daw. Buutan daw nga pagkagwapa. Pero wala sila kay balokun sa iyo kasi personal.
1: Masin maulaw ko dito.
0: Ayaw ka ulaw. Matod pa ni mama magpapa. Kung mahal na ako, mahalon pa daw nila. Bisalun sa kuno nga klase nga pagkababae. Labi na kaging na nako. Makahumanag. Eskwela ma, pa. Maestra na.
1: Nalipay sila. Ah, sige, sige. Huwag man ko sa'yo mo, ha?
0: Sige, salamat, ha.

0: Oh, nanawa. Approve kay ka sila.
1: Pero tinawalo ka kanina, uy. Pagatubang na ko sa imong mama, magpapa. Imong mama raba mo rin maldita hanog naong.
0: Ingana lang ng naong ni mama. Maldita. Pero maldita gina.
1: Maldita gina yung mama ni mo.
0: Dili, uy. Buota na si mama. Under lang si papa. Ana siya o, sa sekreto. Anak, okay ko na.
1: Tinood ka? Oo, lagi.
0: Pati si papa, labi na ako maigsoon. Isultihan ko nila dito sa lamisa. Katong dito ka sa CR. Ngawan ako nung sila'y problema. Andam na sila mutabang sa akong kaminyon.
1: Salamat dito, Dennis.
0: Unya na kita magpakasal. Kung maestra na ka.
1: Ikaw na ako agdon.
0: Dapat lang. Hoy. Tarungon niyo pag board exam ha. Imogod insakton para makapasar din ka.
1: Oo, sir. Ay ka problema, sir.

0: Sunod adlaw anak, mapaso na ka. Oh, anay, tay.
1: Ay, walang na to hibali nga. Makatapos ka na yun isip, magtutundo na.
0: Maningkamo tayo ros dinis. Nga, siya na wag ko sa akong board exam.
1: Ay, sige lang anak. Muna ang pingi ang gugma ni Dinis.
0: Tay, di lang ko kinangan sultihan pa nimo. Mane ra tong tawhana. Patud pa daw niya magdala daw siyang mga regalo kay nakagraduate na daw ko. Mao ba? Mane toron siya. Oo. Oh. Nawag. Hala. Hello.
2: Ma'am, ikaw ba si Roxanne?
0: Oo. Kinsa ni?
2: Ma'am, dali diri sa ospital, ma'am. Mientras nga, pwede pa siya ni mo ikasulti.
0: Ospital? Kinsa ni ospital?
2: Sir Dinis. Diyan na yung mga ginikanan.
0: Nausa ba si Dinis de, sir?
2: Ano yun sa ospital, ma'am? Dali lang, ma'am. Dali, ah. Para makasultihan na pa mo.
0: Kinoo ko.

0: Inuha ko na ako sa manis, Dennis.
1: Anak, kung sa mandi.
0: Ato sa ako sa Dennis, nainay.
2: Maubas na sa hospital?
0: Oo, nay. Patos ako, taya.
1: Sige, dali. Andito ka. Sige na.
0: Kinuha ko na ako sa manis, Dennis.

0: Ma'am? Roxanne, asa ba si Dennis? Inoo ko. Dali. Natunta dito sa iya. Itabag pa siya sa doktor. Nagmotor siya na nasbagan pag isa sa motor. Kinoo ko. Hindi mapigil ang tibok ng aking puso. Duh? Oh, balo lang. Dennis! Dennis! Nausa ka ba? Nibigwak ang dog ako sa iyong ilog, dog. Dog, matabang pa ba siya? Dog, tabangin niyo, Dennis.
1: Amo na gamo ang tanan, pero...
0: Dog, namigawas ng dog ako sa iyong mama. Dennis. Kahit sandali, Dennis, I love you, Dennis. Paringkamot.
1: Ayok balaka. Ayok balaka.
0: Dennis.
1: Mahal na ka.
0: Dennis. Ano kong din ang gawas ng dugo sa iyong mama?
1: Salamat ha.
0: Salamat sa satanan, Dennis. Salamat sa satanan. Nihilak ka.
1: Kung wala ako,
0: Dennis. Dennis, ayaw ko biyay.
1: Ayaw ko kalimti. Ayaw ko kalimti.
0: Hindi tayo kalimtan. Pinikamot yung mabuhi ka, Dennis. Ikinanglan na ka. Anak, Dennis. Dennis.
1: Anak, Dennis. Ma'am, sir, paano siya? Wala ni Makaya.
0: Ginoo ko, Dennis.

wala na nga mong anak na eh. Roxanne, ang yalang daw katong masulti pa na mo siya maayo ka kanina. Kaya pasulti ka din daw, hindi mo siya kalimtan. Ah!

0: Miligid ko sa salog niya itong higayon na sulod sa ospital, Kuya Arn, sa kwarto nga nahimutangan ni Dennis. Nga wala ko kasayon, nga nahitabok kanto ka na ako, tungod kay dili na kumadawat nga nawala na si Dennis. Nga ibiya siya diri ka na ako. Wala ko magtuo, Kuya Arn, nga mahitabok kanto. Halos nga ikamatay na ako, Kuya Arn, tungod sa kamaayon ni Dennis, sa mga tabang ni Dennis nga hantod karon dili gina ko mahimong ikalimtan. Kuya Arn, walo na katuwig ang nakalabay. Human si Dennis nga mibiya ka na ako. Anaatod ako usa ko ka magtutudlo, pero nagpabilin akong dalaga. Para sa ako, Kuya Arn, murag buhi pa si Dennis. Kay kondisyon kay siya nga makita na ako. Pero katulang nga nanasmagan sa motor ang iyang motor pod, mibiya sa ka na ako. Muna akong kining ipaabot ka mo, Kuya Arn, para sa mga motorista mag-amping yun. Labi na, puno sa mga pagsaad, puno sa pangandoy. Mag-amping o kanunay ampo sa Ginoo. Kuya Arn, dila na ko tama, nagdagang kayong salamat. Ang imo magtatampo, Roxanne.
1: Sabay natin nadadaan ang lahat hanggat sa dulo ng ating
0: pagmamahal. Salamat, Roxanne, sa imong kaagi, no? Manginaot ko, Roxanne, nga nakamubuo na ka. Mga normal ginang mga ingana mga panghitabo nga puno mo sa mga pagsinaaray, mga pangandoy. Pero naibabaglag yung sahay. Uban ka matayon. Pero di magpakawas paglaon, ha? Salamat, Roxanne, no? Mga listeners na to, isam nyo kalimti at mga prada ka, maunay pinaka-importante sa inyo, ha? Ako na ningkamot ko nga makahatag o kinabuhi sa naglalaing mga kaagi na gishare ka na to. Pero ang pinaka-importante para ka ninyo atong mga product, labi na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kung mahilig mo sa kape, kung gusto mong kape, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O labi na sa atong Orion Herbal Liniment Oil, gusto mo sa green, na dagay ka gamitan, dagay ka tabang. O sa atong orange ang taklob nga may pagkamintol, may pagkabugnaw. Puros Orion ang pangalan. O labi na sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamin ng mga inaan, ha? Nerveplex Syrup para sa atong mga anak ng mga elementary, babae man o lalaki. O lakip na usap sa atong Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na to, di ha? Nga nawala ang ganas pagkaon. Ha? Okay? Gikan sa 13 anyos pataas, pwede sa atong Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule. O sa atong B40 Capsule, makatabang siya para sa mga tao nga naay nerves neuropathy nga magbinhod imong kamot ug tiil o naay manusok-tusok. Kung na-feel ninyo na, B40 capsule at sa pharmacia. O sa atong Megacare soft gel capsule, kung nagproblema ka sa high blood, nagproblema ka sa diabetes, babae nga nagproblema sa iyong dysmenorrhea matag binulan nga rigla, Megacare soft gel capsule para sa mga tatay ug nanay, mga lolo ug lola, mag-Megacare soft gel capsule para dili daling Alzheimeron o ingon pa limtanon. Og sa mga batan-on sab dina, og sa mga ginikanan nga adunay depression ug anxiety ang ilang mga anak, magmiga car soft gel capsule. Og para sa mga higala nato diha nga medyo loose pad ka tan-aon og maglipog-lipong dry ay mong lawas tan-aon og gamay nga trabaho daling kapuyon. Og pwede po ni sa mga bagong nga anak ang Fairbite capsule, ang vitamins nga dili ka makalasa og taya. Og dili po maghilab imong tiyan. Mag-Fairbite capsule mo ni gala. So salamat kayo. Kini si Kuya Arn, ang inyong Dr. Love Mingon.
2: Dr. Love!
0: Bye-bye. God bless kanatong tanahan.
2: Bye-bye.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o igunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Maing adlaw sa tanan o kumusta ang atong mga higala. Welcome na po sa atong programa, no? May kalabutan sa atong panglawas, no? Kanunay kaming mapasalamaton sa atong mga texter senders sa tanan atong mga mamiminaw nga always nagasuporta sa atong programa. Kini si Buttercup ang inyong higala. And of course, kauban nato si Dr. Choi, ang atong pinalangga nga doktor, ang atong diabetologist.
2: Yes, thank you, ma'am. Buttercup, sa imo ang koan introduction, charot.
1: I just hope na you like my introduction. You like ma judok. Yeah. Na wana matakda na tani doktora ani mga higala oy. Kay ato ani mga lumad digud ta anang binisayan on. Lumad jud.
2: Lumad jud.
1: Lumad dok.
2: Nitibo.
1: Ay na sweet ra gud ani si doktora no nga nitibo. Pero kabalo ka dok mas lisod biya gud ang lalom nga Bisaya kung sa tinuod lang jud no. Manang malipay ra pud ta nga naa tay mga borrowed languages no. Ilabi na gud ang Spanish man jud ni atoa dok.
2: Yeah, kay uh-huh. Kuan man ta na under man ta sila ang kuan for 300 years.
1: Yes. So mo na anga daghan gitag mga kuan jud nga to ang mga languages mostly good nga sa Espanyol, di ba? Uy, lami gyud ka edo nga natay mga pabuenas no, ilabi na gyud ato ang mga produkto dinhi nga daghan kaay naangay sa ato mga produkto, ilabi na sa ato ang coffee corn no nga made of malunggay and zanton, then naapod siya corn dayon naapag itay available nga coffee corn nga purple no, mao na atong bag-o nga produkto rundok sa atong kape nga daghan kaay siya kana ang ingredients sama sa purple corn, mangosteen, moringa, guyabano, nasa ashitaba, barley grass, spirulina, ampalaya, and chia seeds.
2: Yes.
1: And of course, ito kalimutan na ito ang mga vitamins sama sa
2: B40, itong high dose B complex, itong Nerveplex AE, itong vitamins with kanang pagana sa kaon ng tulog o natay Nerveplex syrup para sa mga bata.
1: Aha, andi na to kalimutan nga to ang Mega Care.
2: Itong Mega Care, ang ito ang good cholesterol.
1: Aha, dayon din na pagitay ko ang dok.
2: Provide kung
1: capsule.
2: Na kay oh. Kuan anemic ka.
1: Yes, kung
2: pula
1: anemic
2: sa dugo or luspad ka.
1: Mm-hmm. Then kompleto pagita do kung naatay mga gibati-bati nga mga syempre mga paminhod-paminhod, lami po nahaplasan dok, no?
2: Yes.
1: Ubanan sa pag-inom sa ato ang B40 nga B-complex. Nga atong high dose nga B40. Okay. Dok, mabasa ta aning ato ang texter sender, no? Kaning sa last four digit nga 4473 sa 0970. Ingan siya din ni good PM Doc Choi and Ma'am Buttercup. Ask lang ko kung asa nga pharmacies diri sa Quezon, Bukidnon ng inyong products po. Thanks and more power.
2: Quezon, Bukidnon.
1: Thank you,
2: ikaw
1: no?
2: Dyan ay makatubag, anak, ma'am.
1: Ay, Dok, daghan magugkaitag ko, Dok. Uy, pharmacies,
2: oh.
1: Yeah.
2: Egang.
1: Nasa
2: Immaculate.
1: Egang. Yes.
2: Sa Love Drugs.
1: Sa Quezon, ha?
2: Oh, Maria Julia, Med-A, o Save Max Pharmacy.
1: Yes. So, nabasa, ma'am, no? Hinaot, nga nakadungog ka karon sa imo ang question. Kaya aron matubag po na to karon. No?
2: Yes.
1: Mautong mga pharmacies, actually, daghan kay mga pharmacies sa Quezon, Bukidnon, nga kanang ginabili na nato sa tanan nato mga products dinhi. Kusog ka, Dok, sa tanan, Dok. Ako nakita ang daghan kay mga nagamit din na sa Kuan Bukidnon. No, dili lang kay sa Quezon, kung dili na sa Don Carlos, na sa Dangkagan, even sa Kalilangan, na pa sa Kibawe, malay-balay, tanan, hapit maramag. Muna mga lugar dito, Dok.
2: Naglanog-lanog, jigigaro ka dito, ma'am.
1: Kaayo. ang naglanog-lanog dito, si Sir Franz, kani mga produkto ni Sir Franz kay Kuan dito siya, Dok, kana ang beneficial gid siya. Daghan jud ang naangay sa ato mga produkto, no? Gikan sa ato ang mga kape, gikan sa atong haplas, o sa tanan ato mga vitamins nga gisgutan nga bag-o lang, no? So, thank you kaay sa tanan mga users sa atong produkto. Dayon, sa tanan po ng mga texter sender, sa tanan nga mga mamiminaw. Okay. So,
2: yes.
1: Ma'am, thank you sa imong pagpadala sa imo ang pangutana. Diri na po ta sa ato ang laing texter sender. Sa ato ang last four digit nga 6145 sa 0965. Ingon siya din ni Doc. Good PM, Ma'am Buttercup. Pwede mangayo og FB account ni Doc Choi from Kitautaw, Bukidnon. Dinasap ko nung pwede mapalit ang coffee corn. O Doc, ikaw gi mo hatag personally.
2: Kuan, Doc Choi na siya, no? D-O-C, then space C-H-O-I. C-H-O-I. So, Doc Choi. C-H-O-I. Dili siya Joy. Basin nung naglisod siya pangita kay Joy Manangyang.
1: Ay, oo.
2: So, Doc Choi. D-O-C, then space C-H-O-I. Then, nakaputi ko ang ako ang profile picture and then naay ka ng background picture nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. Then, bago ko nag-upload o katong picture na mo ni Sir Franz o ni Kuya Earn, ni Dr. Love or ni Sir Franz o katong ato apong duha Ma'am Buttercup.
1: Nakapost na po dahi ka, Doc. Yes, sana all. Wala lagi ko na-inform.
2: Wala lagi ko walay bago dito ng entry.
1: Ah, okay. So, pwede ito mag-picture ka ron, Doc, no?
2: Yeah.
1: Mm-hmm. Okay, so salamat kay Ma'am, no? Then mo na to, model siya nga wala ka nakakita sa kuan account ni Doc Choi, kaya ang imo adri Doc Joy man, D-O-K, then J-O-Y. So, sa gingon na Doktora Choi, mo to siya, D-O-C, tapos C-H-O-I. Then, ang ubang gani, Doc, kami ngusag Doc Choice. Kana bang Lady's Choice? Oho, manang di din makita imo
2: ang doctor nga inyong choice. Oh, yeah, your choice.
1: Pero tinood yun. Doctor Choice. You are the choice, Dr. Choi. Oh, diba? So, dali na punta sa atong texter sender, no? Sa number nga, 7711 sa 0953. Ningon siya din hi. Good noon, Buttercup and Dr. Choi. Kuan daw siya, maanyag. Aba na ko, maanyag tadok, di di ay. pilingon kayo, no? Ay, siya, oh. Maanyag, Maramag, Purok 6 North, Poblasyon, Maramag. Kuan daw, Doc? Tagamukid noon ni siya, Doc. Naningon siya nga, God is good all the time. With love, love, and kisses, and hugs. Di ba?
2: Wow.
1: Ka-sweet.
2: Yeah, God is good all the time.
1: Yeah. Kay kani siya, posible no, nga. Natabangan siya sa ato mga produkto, Doc. Na?
2: Mm-hmm.
1: O, user gini siya kasi wala bang panigis ko tanya o kinsani. So, thank you kaayo sa imong pagpadala aning bisan kanilang ganing imong mga emoticons kanang kuan kay siya. We appreciated it a lot. Na? Sige. Ikaw, doktora, na-appreciate ganin mo tayo ang mga
2: yes.
1: Hugs and kisses and mwah-mwah.
2: So, nakuan siya ng effort yun si ma'am antong kuan iya ang message no nga kita niya nga ganahan dyan sa ato ang program nga thankful kay siya nga love kita niya
1: yes so diba? Thank you kaayo no thank you kaayo makapakuang gyud siya do kanang makapabukad sa kasing-kasing oh makapabukad ay sa atay dili kasing-kasing oh then do sige maayo do kung atong kasing-kasing dunay problema unsay maay nga atong ipainom gani do
2: atong omega 3 nga mega care
1: yes
2: okay good for the heart, kay good cholesterol, naagi na siya sa research nga, high dose of good cholesterol, which is your HDL, is protective sa mga heart na to, ng mga problem.
1: Mm-hmm.
2: Aside sa low, sa mga bad cholesterol, which is the LDL, mo po na ito ang gusto, harun dili ta magka-problema sa heart.
1: Mm.
2: Pero at least kung nakay taas nga good cholesterol protective na siya. Muna nga, 'di ba sa century 2 na is good for the heart ko no.
1: Mm-hmm.
2: How much more ang ato adyong extract yod sa kanang omega 3 nga nakanindot ani kay wala siya langsa sa isda nga smell, wala siya langsa nga taste no. Kay na purified siya no. So muna ay nakanindot ana. Wala pa yung mga mercury, no? Kaya usahay ka ng mga dagkong isda, na best like exposure sa mercury, kaya ma-accumulate siya sa mga muscles sa ato ang fish, no? Kaya, kanang, syempre, naamang guna yung mga mercury sa dagat, no? So, muna, makaon sa mga gagmay isda, and then, ang gagmay isda, makaon sa dagkong isda.
1: Mm-hmm.
2: So, muna, ingon sila mas na-accumulate sa dagkong isda. So, ato, adari, pure regular niya siya nga, good cholesterol nga omega 3 ang sulod sa atong mega care.
1: Mm-hmm. Okay, salamat kay Doc no sa maayo kay ang pagka-explain bahin sa ato ang mega care. ng sa mga wala pa gyud nakatry ani no, i-try ninyo kay nindot gyud kay siyang epekto para sa atong panglawas. Ilabi na nga doon na tay mga gipang bati-bati din ha. No, i-try gyud ninyo. Then naputa sa ato ang laing texter sender sa last 4 digit nga 0206 sa 0926. Ingon siya din hi Doc kod PM, pwede ko mag-take og Nerviplex kay dili man motalab ang Pharex nako. Sige kong take sa una, murag walay effect og makapalit ko og Nerviplex, kanus ama na exact tumaron. Thanks Doc, kay layo man gud siya o maramag. Valencia.
2: Actually, base nangyang yun ako na ang Nerviplex is ang ato ang B-complex. Ang ato ang B-complex is ang ato ang B-forte, no? So, B-complex na to is ang B-forte. Letter B and then forte. F-O-R-T-E. Ang atong Nerviplex syrup o ang Nerviplex AE is mo na siya yung multivitamins na to. And then, ang nasa yung multivitamins na pagana kaunog tulog, so, para na ko ideal ang B40 imnon sa morning o ang Nerviplex AE imnon sa gabi e. Kay at least marag straight ang imong katulog. So ang ato ang B-complex is ang B40, then ang ato ang multivitamins with appetite stimulant po ng AE, ang Nerviplex AE.
1: Okay, so salamat kay sa pagpaklaro ni mo ana Doc no sa atong texter sender. Then shout out sa mga taga Maramag, kay kanina po taga Maramag to Doc, tanan bukid no ni sila. So far no nga straight kay ning ato ang mga nabasa nga gikan sa bukid noon. Derita sa ato ang laing texter sender sa 0724 sa 0970. Naingon siya din hi Doc, good afternoon. Nganong siging sakit akong ulo? Ingon siya Doc, sige daw sakit yang ulo Doc. Dari sa ato ang hotline number nga kwan texter sender.
2: So sakit mo ulo. Sahay ang very common ana no is taas ka og blood pressure. So, murang ma-stretch yung mga ugat nimo sa imo ang ulo. Labi na diri sa imong mga, kanibo ang temple area, bitaw? Mm-hmm. Kaning sa, saan yung tawag ganin sa Bisaya?
1: Kung ano siya? Dungan-dungan.
2: Dungan-dungan?
1: Yeah.
2: Okay. So, diyan na dapit sa kanang asa bitaw ka mang patchi. No? Kana siya, sahay murag, maka-feel ka nga pulsating. Murang siya gapitik-pitik, diyala sa imo ang kuan, temple area. Say ana, indikasyon na siya nga taas kay blood pressure, no? So mas maayo nga magpa check sa iyang blood pressure. Uban pud ana kanang nakay murag muscle spasm sa mga neck muscles nimo. Say gahi ang imo ang kaning imo ang liog or imong tangkugo, manggahi, mas stretch ang imo mga muscles diha sa imong ulo, so say magsakit pud na. Or kanang nakay problema sa mata. So nakay error of refraction or eye strain or inana no. So isa po na siya nga kanang cause of headache. Na ang very severe headache nga kanang murag jud siyang magpitik-pitik nga murag gikurit imo ang ulo dayon kanang dugay siya mawala nga murbitaw di nakakatulog is kanang migraine. Na po tension headache para sa tuingon imo ma'am nga kung nakita kang problema, wala kay kwarta, or daghan ka kanang trabaho, nga giapas, inana. So, ang tawag po na ito ang attention headache, no? So, kinahanglan ka na mo relax, matulog, pahuway sa kadali. Ana ang ato. So, as usually as needed, ang pain reliever, pero pangitaon dyan na ito ang reason, ngano nag-headache ka. Kay, basin lang, simbako, kung sa Bisaya pa, peligro man gud ma'am, pinakahadlok lang gyud nato kanang mga brain tumor. So kung naay mga cancer dana sa brain nga mo occupy siya sa space sa imo ang brain, sakit kay na siya.
1: So mao to no. Daghan jud kaayong mga butang nga makapasakit kid sa ulo, sakto tong gipang explain tanan ni doktora.
2: So mas mayo pwede sa nga magkuan lang sa
1: unsay maayong vitamins niya Doc?
2: Kana siguro ng Nerviplex AE haro maka-relax yan,
1: nerves,
2: katulog.
1: No? Katulog. Ganado pa siya mukaon. Pero kung pananglit Doc, dili siya ganahan mo ganag kaon Doc, kaya kibali medyo chubby na siya. Okay ra gyapon imnon ang Nerviplex AE Doc?
2: Okay ra man po na siya. Anyway, nagkatulog naman po na nimo pag ganag kaon. Kaya siguro nimo everyday kun, pwede nimo every other day.
1: Ang importante Doc no, nga ma-relax yung nerve, mayo yung katulog. So, dakog pasabilidad. posibilidad nga dili magsakit-sakit pa di ang ulo. Oh,
2: kay kita na sa hili maglabad itong ulo ko ano magpa. Magpahilot ta, magpamasahi siya, gamit siya sa Orion.
1: Hmm, kaayo.
2: Then katulog siya taro, inom siya og Nerviplex AE paggabi. So basin lang kung mo nindot balik iyang tulog, ma-relax lang iyang mga muscles sa iyang neck. Magkape pa yun siya, mag-coffee corn pa yun siya.
1: Mm-hmm.
2: So, basin mawala rapod nang iya ang headache. Basin na-stress lang na siya.
1: Mayu unta, tension, headache lang. Hinaot ngayon, anak, dok, no, nga. Mm-hmm. Tension, headache lang, no? Ah, dirita sa imong kuan, dok. Murag doon, no, kahit mensahe ning imo ang sa Facebook sa imong Dok Choi. Ha, dirita sa tamo basa, dok. Kanang naay nag-message ni mo din, hiningon siya. Maying hapon, Dok Choi, o Kuya Franz, na ako'y balatian karon, mangutan ako, kang Dok Choi na ako'y ipasa nga mga results og reseta na diri dok na mga pictures nga gipasa dok no ingon siya diri dok nga kani mga tambal niya bali 2 months na ni then og medication niya pwede ra ba daw isabay niya ang Megacare og ang B40 ani siya dok salamat sa imong pagtubag kay gi-maintain do niya ang atong products God bless po dadon sa po kuno ang angilikayan dok kay nagka fatty liver naman siya din taas pud ang iyang cholesterol.
2: Number one dyan, likayan, is mga tambok, no? Nga mga pagkaon, and then alcohol. Kaya nagpati liver naman siya, no?
1: Ang so, uban, dok, no? Magdahom ng bahay mito sa alcohol, dok, nga. Ingon nila, dok, pahili sa fats.
2: Pero kaning iya, naman siya thyroid problem. So, kinahanglan siya ka mo at tuog ka ng endocrinologist, ma'am, no? Sama ni siya.
1: Ma'am?
2: Babae man siguro ni.
1: Si ma'am.
2: So, kinahanglan dyan siya mo tanaw po ka o kuan. Okay raman yung mga tambal niya, no? Para sa cholesterol, na ay para sa atay. So, okay ragyo ka itong B-complex o ka ng ato ang
1: Megacare.
2: Megacare. Pero, ang kanilang sa iya ang thyroid, hinanglan ni siya magpa-atog specialista sa kuan. Endocrine, no? Endocrinologist para matagaan kang tambal, ana. Then, ma-work up pa na. Basin, kinanglan pa na ipa ultrasound niya ang thyroid na no? So kinanglan either mobalik siya to yan doktor dili ko sure kaning yan doktor kung saan siyang specialty ani ang general internal medicine man ni no? So pwede niya balikan ni or kung gusto siya nga specific tong yang problema sa thyroid mato siya og endocrinologist.
1: So, mo na to siya, Dok, no? Naklaro na kaya ni Madrid, Dok,
2: yeah, so, okay,
1: pictures.
2: Okay, mainom siya sa Nerviplex, mainom siya sa B40. Wala yung problema sa mga tambal ng yatag sa iyo.
1: Ah, okay. So, nagamintin nung po siya, ani, Dok. So, okay, padayon lang niya, Dok, no?
2: Oo.
1: Aha. So, mo to siya, ma'am, no? Thank you sa imong pagpadala, sa imo ang mga pictures din, sa imong reseta, o sa imo ang result, no? Thank you, ma'am, ani. O ginaot nga, nakapamati ka karon sa ato ang programa. Dayon, giawhag na to ang tanan ng mga texter senders na to, no? Nga mo message. Kay Dok, dagam to ako basahunan pa sa imo ang Facebook apan ang atong oras.
2: Abot na to no? Sa time.
1: Abot na po ta sa time. Then, hangtod na po ta sa sunod na to nga episode. Pero, mapasalamaton mi sa tanan na to mga texter senders, no? Sa tanan mga mamiminaw na to. Ang tanan nga nagsuporta ka na to. Thank you kay kaninyong tanan. Sa ngalan ni Kuya Friends, mga higala, kini si Buttercup, nga kanunay magpahinamdam kaninyo, nga prevention is better than cure and always cheaper than cure. Dok?
2: Yes, o kani si Dok Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7. Sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagpahibalo kaninyo nga gi-extend niini ang ilang milling cut-off sa midnight sa June 9, 2026. Nagapasalamat kita sa Busco Sugar Milling Company sa gihimo nila nga milling extension. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Kini usa ka pahinumdum gikan sa SGABI, SFB, MPC ug sa Mindanao Federation.
3: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko. Dati masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, dipuntatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
4: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpapain ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 2:45. Ang sarap lang nakatulala sa kisame habang iniisip mo ay ang taong nagpapatibok ng puso mo. Tapos iniisip mo, nag-i-imagine ka. Tawag doon daydreaming, 'di ba? Oh, nag-daydream ko. Oh, kasama kami. Kumakain kami. Ay, sis. Paano? Hindi ka nga makapagsalita pag nandyan siya. Ay, naninood man. Ayaw, anak George. Hi, sweethearts. Naku, maganda nga po sa ating lahat. Mainit ang ating Lunes. Pinapakalma lang natin. Oh, dito sa ating programang Dear Heart. Hi to Haco Hidalgo. Gandang hapon, Miss Pretty George. Shoutout ko sa akong best friend na si Jessica Masiba of Filia Candida Bulwa. Happy Best Friend Day to you. Ikay.

0: ganun, para maging makatotohanan ng iyong mga pangarap. O ikaw, pangarap mo bang magkabigas? Ay, eto na yung ating chance dito sa The Price is Rise Overload. O, di ba? Oras-oras na ito. Kaya naman, ruleta, let's go ahead and spin. Ayan na, umiikot, umiikot. O, sa mga sweethearts pala natin kaninang umaga, yung mga winners natin na hindi pa nag-claim. O, ito si Sir Boyet Tortuga ng Giovanni Taxi. Glenda Rose Bacabac ng Barangay Makabalan. Kanina nag-claim na sina Jesse Marie Dongog at saka si Sir Sandy Limpangog. O, sa mga hindi pa, 14 days ha yung ating claiming period. Paalala lang. Ito, sa Barangay Gusa tayo, bubunot. Ayan na, yung ating drop box. Ang akin na bunot. Ang kanyang address ay Barangay Gusa lang. Oh, congratulations ha, Virginia Galvez. Virginia Galvez mula sa Barangay Gusa, congratulations sa'yo. Punta na dito sa stasyon. Ito lang paalala. Office hours po yung ating claiming period from 8 a.m. to 5 p.m. Ha, magdala ng ID. Located po tayo sa 5th floor, FICO Admin Building, katabi ng West City Central School, dito lang sa may Vamenta Boulevard, Carmen. Oh, di mo mawala ka na i-signage ni Heart FM, di ba? Oh, basta akyat lang kayo dito sa 5th floor. Ako maghihintay ako sa inyo. Tain ko talaga kayo. Hanggang alas 5 lang yung ating cleaning period, office hours. Ayan, at ang Heart FM, The Price is Rise Overload, ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. I'll be playing you my final set of songs ngayong Lunes. Kaya naman dito ka lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart 92.7.
1: This is Heart FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang All-in-1 Juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa iyo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM. Kagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidon. We got 3 more minutes before we hit 3 o'clock. Sige na, kutaw nagkape. Kutaw na ugatas. Palit nagpanda itong init. Muraglami naman yung snack, no? But it's time. You know, it's time for George to say goodbye. Well, I appreciate you all sa pagsama sa akin ngayong hapon. O siya, ano, tomorrow ulit ha? O magkita tayo sa Music from the Heart, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. At dito sa ating weekday afternoon show, Dear Heart, alauna hanggang alas 3, Sir Eddie Kenya, may pahabol pa dito. O maayong hapon sa mga listeners at mga staff and crew ng Noisky Food House. Sina Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez. Hello po, may bisita tayo. Welcome, welcome. Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Maylin Yamoso, Jessa Kenya, kay Apple at kay Grace Mondrial. Maayong hapon ha. Maayong hapon, Ma'am George. Happy Monday. Thank you, Sir Efren Wayan. Regards sa lahat ng Wayan, ano ha, Wayan family sa City Homes, Malanang Opol. Damsoy, maayong hapon diyan sa Maramang Bukid noon. And now, it's time for Harvey Stone to be the one, you know, to play more hits with you sa kanyang programang Heart Afternoon Drive. Yung paalala ko ha, laging pakakatandaan, spread love and virus and be kind in all days and in always. In mga sweethearts ko, thank you once again. This has been George. Walang iwanan, walang lipatan. Dito ka lang, laging nakatutok sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. See you all tomorrow. Take

0: This is Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: News Update.
3: Hinaharap ng Road and Traffic Administration o RTA ang kakulangan ng mga traffic enforcer na i-deploy sa mga paunahing lansangan at paligid ng mga paaralan sa lungsod sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Ayon kay RTA spokesperson James Andrade, hindi sapat ang kasalukuyang bilang ng kanilang mga tauhan upang mabantayan ang lahat ng mga strategic areas na inaasang makakaranas ng pagsisikip ng trapiko sa pagdami ng mga estudyante at sasakyang bumabalik sa regular na biyahe. Sa kabila ng limitadong manpower, tiniyak ng RTA na nagsasagawa na ito ng mga hakbang upang maayos na maipuesto ang mga traffic enforcer sa mga lugar na may matas na volume ng sasakyan at pedestrian. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa iba pang kaukulang tanggapan upang mapalakas ang traffic management operation at matugunan ang inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko kasabay ng pagbabalik eskwela. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 3:15 ang oras natin. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng heart ko.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 3:31 ang oras natin. Napakainit po yung hapon natin, ha. Sana ganun din sa pagtanggap nyo muli sa akin, char. Magandang hapon and welcome naman sa ating programang Heart Afternoon Drive. Monday na Monday po, first day of classes. Pero dito, ha, na-cancel yung klase natin kasi yung dahil po sa lindol kanina. Anyway, stay safe pa rin tayo, CDO, at saka yung mga kaibigan natin dyan sa Bukidnon, ha. O, basta wag lang tayong mag-relax lang tayo, don't panic. At saka, pasayahin natin yung hapon nyo, ha. Magandang hapon kay Sir Efren Uwayan. Demsoy, mayong hapon dyan sa inyo. At saka yung mga drivers natin ngayon na kakagising lang after their short idlip. Diba? Idlip na gani. Magandang hapon sa inyong lahat, ha. Ano ba yung hinahandang mariendo ngayon ni nanay at tatay, ha? Oh, sarap kumain ngayon ng turon at saka yung banana queue at kamote queue. Oh, shoutout din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Nazareth. Happy, happy listening. Dyan po sa may Upper Nazareth, ha. Oh, ang dami pong nakikinig ng Heart FM dyan. Mayong hapon sa inyong tanandiyan, ha. Sara, mayong hapon sa inyo. And batiin natin ng happy, happy listening din sa ating mga sweethearts. Ngayon sa mga terminal natin, ha. Yung mga papauwi natin mga sweethearts, ha. Oh, kasi parang naantala yata yung iba sa pag-uwi nila over the weekend. Magandang hapon sa inyo. At saka batiin natin ng happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Noisky Food House, sa may Maramag, Manyag, Maramag. Hi kay Janet Hermoso, Lori Pradia. Hi din kay Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kinya, Maylene Liamoso, and also kay Jessa Kinya. At sa lahat sa kanilang staff. Uy, meron silang bagong staff, ha. Si Grace Monreal. Shout out to you, Grace. Diba? For sure. Ganda-ganda ni Grace, ha. Magandang hapon sa inyo, Sir Eddie Kinya, ha. Anyway, para sa inyong mga pabate, don't forget 0917-1579-927. Yan po ang ating text line. At saka, maaari din kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 3:33 na po ng hapon! Let's enjoy our Monday afternoon with great music. Of course, masarap na merienda dito lang sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart.

0: yung merienda natin ngayong hapon. Mag-share ka naman, kahit picture man lang. Oh, tsaka yung mga sweethearts natin, ha, yung mga nagpani kanina, ito dapat nung aalahanin natin pag merong lindol, di ba? Dapat tayong yumuko. Dapat upang hindi matumba, tsaka magtago sa ilalim ng matibay na mesa o protektahan ng ulo at lieg. Gamit ang mga braso, tsaka kumapit sa mesa o matibay na bagay habang hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo din sa mga bintana, salamin, kabinet at anumang maaring mabagsak at huwag tumakbo palabas habang malakas pa ang pagyanig. Kung andyan ka naman sa labas sa sweethearts, ito yung dapat mong gawin, ha. Lumipat sa bukas na lugar na malayo sa mga gusali, poste at saka ng kuryente, puno at tulay. Manatili roon hanggang tumigil ang lindol. Yung mga nasa sasakyan naman, huminto sa ligtas na lugar na malayo sa tulay, overpass, puno at poste. Manatili sa loob ng sasakyan hanggang matapos ang pagyanig. At saka pagkatapos ng lindol, maging handa sa mga aftershocks. Alright? So paalala lang sa ating mga sweethearts, ha. Let's be alert all the times. Dapat lang maigma tayo. Oh. At saka batiin natin ng happy listening ding ating mga sweethearts dyan sa NMMC. Shoutout po sa lahat ng ating mga nurses at saka mga doctors natin, ha. Sa lahat ng mga nagtatrabaho dyan, happy listening po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyo. 3:49 na pong hapon. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun?
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Ibayran karon? Posted na dayon for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Bus.
8: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Can you feel my heart?
11: This is 92.7.
1: This is Heart 92.7.
12: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 4:15 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magandang hapon once again kay Demsoy at saka yung mga nag-snack ng mga sweethearts natin ngayon, ha. Grabe, tamang mukbang lang para at least mabusog. Oh, hindi kasi nag-lunch eh. Happy listening, ha. Yung mga street food vendors natin. Diyan po sa may Kogon, shoutout po sa inyong lahat. At of course, yung mga walang pasok na mga estudyante, ha. Hindi umuwi sa bahay. Yung iba is nagtatambay sa sa mga paborito nilang tambayan dito sa syudad natin, ha. Oh, yung mga kumakain ngayon ng Proven, yung mga kumakain ng ano ba yun, yung nakabalot sa dahon ng saging, sarap-sarap niyan, yung pastil. Oh, happy listening po sa inyong lahat, ha. At batiin din natin ng happy listening yung mga nasa Novo Department Stores. Diyan po sa Kogon, happy listening sa inyo, ha. Ma'am Nanette Raniego, ating mga suki dyan sa may Carmen Market, shoutout po sa inyong lahat. And of course, dyan din sa may Pacifica Agri-Food Supply. Dyan sa may Carmen, dalawa yan eh. Balita ko, yung dalawa nakikinig sa Heart FM, maraming salamat, ha. Isa rin, meron silang main character dyan. Magandang hapon sa inyong lahat! At yung mga naiinitan natin mga pasahero ngayon. Ako, driver, pakusga na ito itong aircon, ha. Shoutout po, Orozco Minibus! Happy listening po sa inyong lahat. At yung mga drivers at saka yung mga kasakasama nilang Pau, Donsals, o yung mga taxi drivers din natin, ha. Yung Alta Dua, dyan po sa may Centrio Mall. Happy listening. Iputada, maayong hapon! 4:17 ng oras natin. More music. Stick around for more. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. Heart 93.7.
1: This is Heart FM. Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang nina ko. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagpahibalo kaninyo nga gi-extend niini ang ilang milling cut-off sa midnight sa June 9, 2026. Nagapasalamat kita sa Busco Sugar Milling Company sa gihimo nila nga milling extension. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo, una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Kining usa ka pahinumdom gikan sa SGABI, SFB, MPC ug sa Mindanao Federation.

0: Pagan pa, hanggang nakabalik tayo sa Enrico. Asapan ko lang po yung mga sasakyan dyan. Kanina, nakadaan tayo ng Patag, Carmen. Asapan ko lang po yung mga sasakyan hanggang nakarating tayo dito sa banda po ng Bulwa. Yung putside sa Bulwa Harvest doon na may kaluwagan pa sa ngayon.
1: Alright. Maraming salamat sa iyong report, Joseph.
0: Yan ang litri sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Poy Corotronara ng MRG Taxi. Para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
2: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin. Heart 92.7.
3: Discover the beauty.
4: 92.7.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
6: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Buginon, 4:44 ang oras natin. Training season. Ito po yung crush ko ha, si Dua Lipa. Nagpakasal na siya. Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Happy Happy Listening kay Cressel Bagares. At saka yung mga sweethearts natin dyan sa may makabalan. At saka kay Roselyn. Ako, ang sarap ng merienda ni Roselyn ha. Ito pinakita niya sa atin. Kape, brown coffee, at saka pandisal, malunggay with cheese. Diba? Ang laki ng cheese, isang bloke. Magandang hapon sa inyong lahat dyan ha. Sa may Maramag. Oh, happy, happy listening sa inyo. O, alam nyo ba, mga sweethearts, dalawang klase pala yung lindol, di ba? Isang natural or... At saka yung isa naman is man-made. Yung man-made na lindol... Ha? Takot sa ilaw yan. Pag naka-on na yung ilaw, wala, nawawala yan. Saka yung pag umiiyak na yung anak nyo, nawawala yung lindol na yan. Ha? Anyway, magandang hapon sa ating mga sweethearts din sa may puntod. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Kay Beth, kumusta na si Beth? Ha? At saka yung request niya palagi na Mr. Ano ba yun? Kalimutan ko, Mr. Cupido. Try natin i-play yan. Baka bukas or basta within this week, Beth, ha? Mayong hapon sa imuha diya. And eto na. Parang nawala yata ang ating... Teka lang muna. Eto na, mga sweethearts. Oy! Eto na talaga. Eto na ang ating The Price is Rise Overload. Siyempre, bubunot na tayo ng ating last winner of the day. Sino kaya yung maswerteng makakuha again ng bigas at grocery? Eto na, umiikot. Dito tayo uminto sa may barangay Kamamanan. Bunot na tayo dito. Congratulations, winner natin dyan sa may Kamamanan, si Inday Maria Arbitacion. Inday Maria Arbitacion, congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Nako, dali! Huwag kalimutan magdala ng ID. Punta ka lang dito sa aming impilan ha. Located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 4:47 ang oras natin, sweethearts. Final set na po tayo sa ating programang Heart Afternoon Drive. Siyempre, kauban nyo.

0: yung madali nga ro, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest of people, kuya boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
1: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
0: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, no, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Welcome back mga pininga. Nakauna-una bata nganong naay mga tao nga bisan 80, 90 nang edad, aktibo gihapon, malipayon gihapon og adunay kusog sa pagserbisyo, pagtrabaho. Og nganong naamay uban nga bisan wala pa kaayo natigulang, dali nang nawad-an og gana sa kinabuhi, mas stress og dali kapuyon. Makurat mo stubag mga pinanggap. Dili lang di ay ang pagkaon, mga vitamins or exercise o mga tambal o mga supplements ang naka-apekto sa atong kinabuhi. Daghang pagtuon sa mga research ang nakita nga ang mga tao na ay klarong purpose sa kinabuhi, purpose in life, tumong sa kinabuhi, mas taas og posibilidad nga mabuhi og dugay. Usbo na to ha, based sa pagtuon og daghang pagtuon nga ang mga tao nga naay klaro gyud, tin-aw gyud ang ilahang purpose sa ilang life or tumong sa ilahang kinabuhi, mas taas og posibilidad nga mabuhi og dugay. Mas maayo pod ang ilahang mental health, ilahang pangunahuna pinangga, og ang ilaha pong emosyon. When we say mental health, apil diha ang ato ang pagbati, emosyon. Og mas ubos ang risgo sa daghang mga sakit. Mora na sikreto na mga pinangga, ang pinaka-sikreto. Ang mga scientists or mga scientista, nakamatikod sila nga kung ang mga tao na ay ligon nga sense of purpose, kanang rason nganong mabuhi, mas maayo ang iyahang immune system. Kanang depensa sa tong lawas ba? Unya, ang iyang quality sa iyang pagtulog or kalidad sa iyang pagtulog, nindot yung kaayo. Kanang stress management, kanang pagdumalas sa mga kabalaka, maayibod kaayo, balanser yun kaayo. Ang heart health niya, kahimsog sa kasing-kasing, recovery, gikan sa sakit, kanang dali siya maulian sa iyahang mga sakit. So sa yano nga mga pagkasuti, ang imong lifestyle di ay, ang imong mga habits, ang imong mga ginahimo matag-adlaw, o kanang paagi sa pagkinabuhi, kasagaran, musunod na siya sa imong purpose or tumong sa imong kinabuhi. Kung wala kay tumong, lisod magpabiling disiplinado. Apan kon aduna kay misyon, ana kay pamilya nga ampingan, ana kay komunidad or community nga gialagaran, giserbisyuran, ana kay ministry, giministeryuhan nga buhaton og labaw sa tanan, ana kay Ginoo nga imong gialagaran, mas dasig ka, inspired ka kada adlaw, dali ka makasabot sa imuhang asawa, bana, mga anak, mga problema, kasabot ka nga naman, kabalo ka sa meaning, kabalo ka sa rason. Mauna nga, karong adlawa atong tunan, ang usa ka pinakadakong sekreto sa longevity o pagkataas sa kinabuhi, discovering your purpose. Kinahanglan diskubriho nato ang imuhang tumong ato ang tumong sa kinabuhi. Nga naman nga naata dinhi, unsa ang ato ang misyon, kanang buluhaton ba? Unsa ang mga talento, mga gasa, nga gihatag sa atoa? Ang atong utok mga pinanga, nani siya'y gitawag nga bahin, prefrontal cortex. Mao na siyang sentro sa pagplano o pagdesisyon. Importante niya, kung klaro ang imuhang tumong sa kinabuhi, kini nga bahin sa utok mas aktibo. Kini nga bahin sa tong utok, kining prefrontal cortex, mao ni siyang nagatabang nato, nagka-function para natay pagbugong sa kaugalingon, natay maayong pagdesisyon, decision making, natay maayong pagdumala sa stress or stress management. Mao nga ang purpose, dili lang spiritual concept, kini usab usa ka health principle. Ang health application ani mga pinaga, mura ni siya og internal fuel ang imong purpose sa imuhang kinabuhi, nganong nabuhi ka, nganong naa ka ning kinabuhi, mura ni siya og internal fuel, sulod ni nga kusog na to. Sama sa sakyanan nga naay gasolina or kurudo, ang tao adnaa siya purpose, anaa po siya dakong kadasig sa kinabuhi, na siya fuel, na siya gasolina, krudo sa iyang kinabuhi. Hinumduman nato nga atong kinabuhi puno sa financial stress, puno sa sakit, puno sa disappointment, puno sa problema sa relasyon. Pero naay gitawag resilience. Unsa man ning resilience? Abilidad sa pagbangon human sa problema. Human sa problema, ang tao na'y abilidad mo bangon. Ang tawag ana resilience. Nakita sa research nga ang purpose kanang naakay katuyuan tumong sa kinabuhi, makatabang ni nga ang tao makabaton og abilidad sa pagbangon human sa dakong problema. Sa simpleng pagasulti, dili kadali mapukan sa problema. Dili tungod kay walay problema, apan tungod kay aduna kay rason sa pagpadayon. Kanino ba ako bumabangon? Maunay kasabihan sa kadaghanan karon, kanino ba ako bumabangon? Sa kanya ba? Aba? Hinumduman po nato nga ang chronic stress, ang dugay nga problema nga wag yun mamanage pag-ayo, wag yun madaog. Dugay nga stress, mahimong makapataas sa cortisol o stress hormone. Kung kini permitaas ang cortisol, mahimong musangpot sa hypertension or high blood pressure, poor sleep, di ka katulog kaayo, weight gain, pagdako o sa timbang, o maluya ang imuhang immunity or hinay nga resistensya. Pero ang purpose na kay katuyuan, na kay tumong sa kinabuhi, makatabang sa pagpakunhod sa epekto sa stress. Muna importante yung kaayong atong mindset, mainsakto yun sa katuyuan, na itumong, na direksyon ang atong mga panghuna-huna.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
6: Makabuhay. Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Ay, EXL Makabuhay.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy.
0: So Doc, unsao man nato pagkahibalo sa ato ang purpose? Sa psychology, ang purpose dili kasagaran makita kalit, no, dili na siya kalit makit animo dayon. Kasagaran magdiskubrehan nimo ang imuhang tumong sa kinabuhi pinaagi sa pamalandong sa kaugalingon. Nakay time sa pag-reflect or self-reflection. Ikaduha, usahay makita nimo imuhang tumong sa kinabuhi panahon pagtabang sa uban, daghan kang ma-realize diha panahon na kay gitabangan. Ikatulo, experience, mga experiences sa tong kinabuhi, kanang mga panghitabo sa tong kinabuhi na nasay katuyuan pod, imo na siyang mapamalandungan, imo na siyang makatunan unsa ni tumong pinaagi anak nga mga experience. So gisulti sa research nga ang sa positive psychology, mayong ganit ang positive psychology, mao ni siya mahituod sa kining pagtuon sa kaugalingon or kalig-on. Pagtuon sa kalig-on o potensyal sa tao, kanang pwede mahimo sa tao. Nagpakita niini nga research nga ang mga tao mas malipayon kung ilang gigamit ang ilang natural nga kusog or natural nga mga talento. Unsay dali nako nga mabuhat, unsay akong talent, unsay kanunay ma-appreciate sa uban bahin ako. Sunod nga pangutana, unsa may sagad nga pangayoon nga tabang sa mga tao nako, or asa man kasagaran mangayo og tabang ang mga tao nako. Sato pa kung naay problema ang tao, ang mga tao, unsay ilang kasagaran iduol nako. So kining mga pangutanaha, mao ni siya ang mga naguna nga mga ilhanan nga maunay purpose imong kinabuhi. Diha ka gamiton, mao gyud na ang katuyuan tumong sa imong kinabuhi. Step 1, para makabalo ka nga asa gyud ang tumong sa imong kinabuhi or katuyuan, pangitaon gyud nimo ang imuhang kusog. Identify your strengths. Asa kang asa or ilha ang imong mga kusog o mga talento nimo. Ikaduha, follow your healthy passion. Tanawa kung asa yun ang makahatag nimo og meaning. Kanabitong imong ginahimo ba nga naagid siya meaning, healthy yun nga meaning ha, healthy nga passion. Sa psychology, nagitawag intrinsic motivation. Sulod nga kadasig, intrinsic. Mauni siya ang mga butang nga imong ganahan buhaton bisan walay dakong bayad. Unsa man ang makapalipay nimo nga mga trabaho? Unsay akong ginahuna bisan walay musugo, no, bisag di nakasugoon, ganahan na jud ka mo trabaho ana. Kanang dili magagad og oras kay giganahan na ka ana, bisag pila pa na ka oras, di ka magtan-aw og oras. So mauni siya mga clue sa atong mga calling, no, diha ka gitawag, mao nay tumong, mao nay katuyuan, mao nay direksyon para nimo. Pero dapat ha, healthy ha, healthy gyud uni, alabi na kung godly pag gyud. Step 3, serve other people. So daghan sa mga journal studies nagpakita nga ang volunteering, kanang nag-appeal kag mga voluntaryong pagtabang o pagtabang sa uban, makapataas gyud ay siya sa kalipay, makapagsalig sa kaugalingon, na kanabitaw ang imong self-esteem, pagsalig sa kaugalingon, mas mutaas na siya. Unya, diritang bahina maka-experience og katagbawan sa atong kinabuhi. Kanang mubati jud kag satisfied, mubati kag life satisfaction, maka-experience kag life satisfaction panahon mutabang ka sa uban. So kasagaran ang purpose dili makita pinaagi sa pagpangita sa kaugalingon lang, kun dili makita kini samtang nagtabang ta sa uban. Mao na nga daghang teachers, nurses, pastors, health workers, parents nakadiskobre sa ilang purpose pinaagi sa pagserbisyo. Mga pinangga, aron matuman nato ang atong purpose og calling, importante sab nga atimanon nato ang atong mga panglawas, kahimsog sa panglawas. Ang healthy body makatabang nato sa pagtrabaho, pag-alagad, pag-atiman sa pamilya, pagserbisyo sa komunidad. Mao nga daghan ang naggamit sa EXL Makabuhay Plus food supplement, isip kauban sa healthy diet, regular exercise, adequate sleep, hydration, stress management. Take EXL Makabuhay Plus herbal capsule 1 or 2 or 3 capsules before bedtime or human pa ni hapon. Makatabang ni siya sa mga daghang lifestyle diseases sama sa diabetes, arthritis og heart disease. Mas maayo nga malikayan kaysa tambalan. Prevention is better than cure. Kung napay gibati, pwede mag-inom og EXL Makabuhay Plus herbal capsule 3 times a day. Walay overdose. Pwede pud nato ni siya isabay sa atong mga maintenance. Taga ilang og duha or tulo ka oras gikan sa imuhang pag-inom sa maintenance, ay ka pwede mo inom sa EXL Makabuhay Plus herbal capsule. We have free health checkup and free health consultation, lifestyle counseling, nutritional guidance, natural wellness programs and health education sa Doc Bri Wellness Center. Kanto sa Julius Bake Shop, dool sa Gaisano, Tibungko, Davao City. Abrita Domingo hantud Biyernes, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Natay program para sa mga naibuslot nga kasing-kasing, hinay na mo pump ang kasing-kasing, labi na sa mga na-stroke, maglisod og tulog, labad ang ulo. Bisita lang mo sa Doc Bri Wellness Center. Pwede mo tawag or mo text sa 0928-416-2364. 0928-416-2364. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
12: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namingon na sa unsang sekreto ni mo, Mir, unsang vitamins ni mo. Wala ko lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's
3: Elma. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
14: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
13: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
9: Ayat, it's Elma Kumay.
10: Makabuhay!
6: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
15: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tagkasabihan mga pinangga, may kasabihan. Kung wala pa ka kahibalo, asa ka padulong. Unsaon man ninyo pagpadulong, isip magtiayon. Aba, daghang tao ang nangita og partner sa dili pa nila mahibaluan. Wa pagay nila mahibalui ang ilang purpose, ilang kinabuhi. Sa ato pa, sa dili pa ta mangita og the right person, mas importante nga mahimo tang the right person. Aba, pangutan-aha ang imong kaugalingon labi na sa mga nagplano na magminyo, nagplano manguyab, mga ulitaw, no, labi na sa mga babay nagplano na manguyab. Imo unang pangutan-on ang imong value, unsay value nako, unsay akong mission, unsay akong calling, unsay akong mga goals, mga damgos kinabuhi. Hinumduman nato nga ang relasyon labi ng kaminyoon dili na sa shortcut paingon skalipay. Daghan ang tao nagunahuna kung makaminyo ko malipay na yugo. Hinumdumi kung wala pa kay direksyon isip nga single, unsaon na lang kung magminyo na ka, dalo ni mo na nga problema ngadtos kami niyoon. So lisod kaayo mo sakay ka sa usa ka sakyanan, wa ka kabalo asa paingon. Di ba? Tips sa mga kami niyoon, tips sa mga nangita og partners kinabuhi. Kung ang imong purpose mo alagad sa Ginoo, kinahanglan mangita usab ka og partner nga anaay pareha nimo og direksyon, mangalagad pud sa Ginoo. Dili kay guwapo, guwapa lang, sweet, romantic. Unya di mas mga lagad sa Ginoo, unya ikaw gusto mga lagad sa Ginoo. Kinahanglan usab responsibility. Kinahanglan makita nimo na asay self-control. Kita nimo sa gani nga grabe siya ka maningka sa iyang mga ginikanan, mga igsoon labaw na sa imuha. Dapat na asay patience. Kinahanglan labi na lalaki ha, financial wisdom. Maingon po sa mga babae, dapat na i-financial wisdom. Ato na yung maisgutan po hon. Dapat matured, spiritual. Mauna yung mga kining qualities ang imong pangitaon. Kanang mga guwapo, guwapa, sweet, romantic. Kuan ra na, imuha ra na siyang i-blend sa mas, dapat mas bugat ang responsibility, self-control. Kay kanimanggong kagwapa, kagwapo, sweet o romantic, season-season mangguna. Pero ang responsibility di ni madalag season-season. Ang self-control di gyud ni madalag season-season. Ang spiritual, financial wisdom dapat consistent gyud na siya. Established gyud na mga pinangga. Mauna nga ang formation sa companionship and courtship nga early age, early stage papakabot sa mid-20s, napasad mga DC, nakita sa pagtuon na grabe gyud ang misery, grabe ang kalautan, grabe ang mga kaguol, mga pinaga. Ang punto dili nga daotan ang mahigugma, mo-appreciate, mangandoy, pero ang punto mao nga kinahanglan aduna kay maturity o preparation. Mga pinangga, ang usa sa mga labing importante nga mga pangutanas kinabuhi mao ni siya nga why I am here? Nganong naaman ko karong dinhi? Ang tubag dili makita sa kwarta lang. Dili makita sa posisyon lang. Dili makita sa relasyon lang. Makita kini kun atong masabtan nga anaay plano ang Dios alang sa matag-usa kanato. You were created for a purpose. God has a plan for you. Discover your mission before major life decisions. Build your character before marriage. Use your gifts to bless others. Ang word for today sa Jeremiah 29:11, atong hinumduman nag-ingon, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." To give you an expected end. Mga pinag-aayo pagdali is kinabuhi. Pangitaa una ang imong purpose. Og sa dihang imong makita ang plano sa Dios alang kanimo, mas klaro ang imong direksyon. Mas malinawon ang imong hunahuna. Og mas makahimo ka sa pagserbisyo sa uban. This is Doc Bri Palangi. Magaingon ang grasya kalinaw sa Dios, mananatong tanan og magaayo sa tanan natong mga balatian, dalay gyud ng Dios.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
16: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's
3: El Maguay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL
9: Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's El
2: Maguay. Basta healthy, happy!
17: Seven. This is Heart FM. sarap lang?
18: Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
19: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
20: Radio with heart.
21: The best mix of music.
19: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
1: Umiinom na po ng rice coffee.
0: Sa naman taon na.
1: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
0: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
1: Opo.
0: Ayun, yun ang pinanin.
1: Opo.
0: Tapos pangalit. Tapos, ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
1: Yung pagbabawa.
0: Ayos din ko yan mo. Kung saan, dalawang beta, isang araw. Tama. Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawang ko. Malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:02. Heart FM News Update.
1: Mas pinaigting pa ng pamalang panlalawigan ng Bukidnon ang paghahanda para sa nalalapit na pagbubukas ng Bukidnon Airport sa pamamagitan ng isinasagawang ocular inspection at roundtable discussion kaugnay sa kasalukuyang estado ng proyekto. Pinangunahan ni Provincial Governor Rogelio Neil Roque ang inspeksyon at nagpahayag ng kasiyahan sa patuloy ng proseso ng airport development project na inaasang magbibigay ng malaking ambag sa pag-unlad ng lalawigan. Ayon sa gobernador, ang Bukidnon Airport ay magsisilbing mahalagang gateway na magpapalakas sa sektor ng turismo, kalakalan at pamumuhunan. Nakilawak din sa aktibidad si Provincial Events Committee Chairperson Cornelio Cruz II na nagsagawa ng pagsusuri sa passenger terminal building at naglahad ng presentasyon hinggil sa mga planong operasyon at paghahanda ng kinakailangan bago tuluyang mabuksan ang paliparan sa publiko. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM Time. It is now 6:17.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, napigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:34. Sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagbahibalo kaninyo nga gi-extend ni ini ang ilang milling cut-off sa midnight sa June 9, 2026. Nagapasalamat kita sa Busco Sugar Milling Company sa gihimo nila nga milling extension. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Kining usa ka pahinumdum gikan sa SGABI, SFB, MPC ug sa Mindanao Federation.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nasa Ija 48, Barangay Sambulawan, Mijaya, North Cavato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan kumakanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1.

0: Heart FM Time. It is now 7:15.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk
3: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
3: gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
3: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: Hepa A,
3: Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
3: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
3: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
3: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1
4: sa mga butika,
3: pharmacy,
4: drugstores,
3: tindahan
4: at mga grocery stores.
3: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig ng programa
3: Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
3: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Ang sikreto ng kutis na blooming,
4: pinagsama-sama sa iisang sabon.
3: Kojic para sa minaw,
4: gluta para sa kintab,
3: papaya para sa kinis,
4: at carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
4: at sunflower oil para sa healthy skin.
3: Ang Rice 4-in-1 Soap,
4: tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
3: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
4: sa inyong mga lugar.
3: Hanapin
4: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
3: para sa kutis na blooming at healthy.
4: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Glow na todo
4: sa presyong abot kaya.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo?
4: Bili na!
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa bawat Filipino
4: ay magbigay ng isang dekalidad
3: na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
4: kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
4: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan
4: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
3: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso,
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
3: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
4: at positibong buhay.
3: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1
4: ay umaasa
3: na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki
3: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na
2: ang programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi
0: ang kagalingang hatid
2: ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
2: patotoo,
0: karanasan,
2: maging mga katanungan
0: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na
2: ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
2: Kuya Boy.
5: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Maging sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Kaya naman, bukas na po ang ating po namang numero. 0969-226-9623. Ang ating po namang numero ang pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating balado doon. Tawag na po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan ngayon na dito po naman sa ating paladudunan, mga kaibigan. Itawag nyo na ang inyo po namang mga kwento. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, dito po sa ating paladuntunan.

Tawag na po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623 yung ating namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po naman sa ating palatutunan. Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatutunan. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa aming sa ating programa.

0969-226-9623, mga kaibigan. Ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan.

kung may mga kwento po kayo na nais po ninyong ibahagi po naman dito sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwede ninyong i-dial. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga tanong dito po sa ating programa at ganun din po ang inyo po namang mga kwento sa pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, mga kaibigan. Sa mga hindi pa po nakakapagsimulang uminom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar.

itawag po ninyo dito yan sa ating programa. At syempre mga kaibigan, yung ating po namang sabon, ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Available na din po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo pong mga lugar mga kaibigan.

At syempre pa mga kaibigan, sa paghahanap po ng ating po namang produkto, lagi pong tatandaan, ano po, yung lagi natin sinasabi na kulay gintong dilaw na karton na yung hahanapin po natin dahil kailangan na kailangan pong tama yung inyo po namang makukuhang produkto para hindi po tayo magkamali at hindi po masayang yung pera po ninyo mga kaibigan.

0: Sabi dito, pwede po ba yan, Kuya Boy, ang rice coffee mo sa arthritis? Pwedeng-pwede po. Marami na rin po tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po nito. Basta po tuloy-tuloy lang at huwag po nating puputulin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dahil doon po makakatulong po yung araw-araw po ng pag-iinom po ng ating rice coffee dyan po sa arthritis. Nasasabi po natin yan dahil napakarami na po sa ating mga kababayan na tumatawag po sa atin na sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po ng ating rice coffee, sila po ay natulungan sa kanila po namang problema sa arthritis. Kapag yung mga kasukasuan po ninyo o paulit-ulit o tuloy-tuloy na nananakit, maaaring lumala kapag ginagalaw, yan po ay isa sa mga sintomas ng arthritis. Isa pa po mga kaibigan na ay kung yung po ay nawawala po yung kakayahan po ninyong malayang igalaw yung mga kasukasuan po ninyo, lalo na po sa umaga o pagkatapos ng matagal na hindi pagkilos, arthritis po yan mga kaibigan. O di kaya mga kaibigan, namamaga ang paligid ng kasukasuan dahil po sa labis na likido po nito. At yung balat sa ibabaw ng apektadong kasukasuan ay maaaring mamula at maging mainit dahil po sa pamamaga. Nababawasan rin po yung kakayahan niya igalaw ang mga kasukasuan na maaaring magdulot po ng hirap sa pang-araw-araw na gawain. At yung pagbabago po ng anyo ng kasukasuan sa malubhang kaso po kasi, ang patuloy na pamamaga ay maaaring magdulot po ng permanenteng pinsala at pagbabago sa hugis ng kasukasuan. Kung hindi po kasi nabibigyan ng tuon o nagagamot, ang arthritis maaaring humantong po sa tuluyang pagkasira ng kasukasuan. Teka lang, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako si Lorna Diaz.
0: Si Nanay Lorna Diaz. Ang ganda ng pangalan, parang artista. Okay, Nanay Lorna. Okay po, taga saan nga po kayo, Nanay Lorna?
1: Taga Binyan.
0: Binyan, Laguna. Okay po. Nanay, ilang taon na nga po kayo?
1: Mag-74 na ako eh.
0: 74, galing. Okay po. Nanay, patuloy pa rin po ba sa pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Tuloy-tuloy.
0: Tuloy-tuloy. Maraming salamat po sa inyo. At sana po
1: talaga... Ang tagal ko lang din, bago ko na rin ito, sinusok po ako ngayon.
0: Dapat po talaga tuloy.
1: Na-stroke kasi po eh.
0: Ah, na-stroke po kayo dati. Opo.
1: Tatlong beses ang na-stroke.
0: Tatlong beses na kayo na-stroke. Ano po yung mga naidulot sa yung kagandahan ng pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay?
1: Nandudumi na ako. Dati hindi ako nandudumi. Nakakakasampung araw ako ah.
0: Sampung araw bago po kayo makadumi.
1: Sampung araw.
0: Opo, pero ngayon umiinom na kayo ng rice coffee, nakakadumi na kayo.
1: Sobra-sobra. Nakakalagang beses ako sa mga gahapon eh.
0: Opo. So malaking bagay po pala yung...
1: Ako ko, nagtatanong.
0: Ano daw po?
1: Kasi yung ginagamit niya, pinatagyan ko siya.
0: Oo. Yung sabon ang ginagamit niya.
1: Ano ko, kayo makontagal-tanggal eh.
0: Opo, kailangan po mag-ingat din tayo sa ano, sa pagkain. Nanay.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Opo, so nanay, ituloy-tuloy niyo lang yung pag-iinom ng ating rice coffee ha. Okay po. Nanay.
1: Kuya Boy, long distance to ha.
0: Okay. Nanay, maraming salamat po sa inyo ha. Nanay. Nanay, anong istasyon yung pinagigingan nyo dyan? Nanay. Nanay. Nanay Lorna. Nanay Lorna. Nanay. Nanay Lorna. Nanay! Wala na si Nanay. Si Nanay Lorna mga kaibigan. Anyway, Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numero. Tawag nyo po ang inyo po naman mga kwento dito po naman sa ating programa.

Ayun po mga kaibigan, si Nanay Lorna ang umiinom na po ng ating rice coffee. Patuloy na pong umiinom ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 na 1 plus 1. Isa po sa mga dapat nating gawin kapag tayo po ay gustong makaiwas sa pagkakaroon po ng arthritis mga kaibigan. Bagamat hindi lahat po ng uri ng arthritis ay maaring ganap na maiwasan, ang malusog po na pamumuhay at yung pong maagang intervensyon ay maaaring makabawas po ng panganib ng pagkakaroon po ng sakit at makapagpabagal po sa paglalapo nito. Unang-una mga kaibigan, panatilihin po yung timbang, yung tamang timbang. Yung pagbawas po ng sobrang timbang ay nagpapagaan po ng puwersa sa tuhod, balakang at saka yung tawag dito yung gulugod. Kaya bumababa po yung panganib ng osteoarthritis. Yung regular na pag-exercise po mga kaibigan ng hindi mabigat sa kasukasuan, yung mga aktibidad po tulad ng paglalakad-lakad, nakakatulong po yan sa pagpapanatili ng kayang gumalaw at lakas ng kasukasuan ng hindi po naglalagay ng labis na strain. Sundin po natin yung dieta na para po sa kasukasuan, yung pagkain po may anti-inflammatory properties gaya po ng mga gulay, yung mga madadahong gulay, isda. Maari makatulong po yan sa pagbawas ng pamamagaan ng kasukasuan. At syempre protektahan po natin yung mga kasukasuan mula po sa pinsala. Yung tamang paraan ng pagbubuhat, pag-exercise at paglalaro po ng sports, nakakatulong po sa pag-iwas sa pinsala at pagbabawas ng panganib ng arthritis. Siyempre, yung pag-iinom po ng ating rice coffee ang isa po sa mainam na ginagawa po natin para po makaiwas ng tuluyan diyan po sa sakit ng idinudulot po naman ng arthritis. Iwasan din po yung mga bisyo, yung paninigarilyo at pag-inom ng alak. Nakapagpapataas po kasi ng pamamaga habang labis pong pag-inom na alak, maaaring magdulot po ng gout o yung panghihina po ng buto. Importante din po mga kaibigan na yung pagsuot ng tamang sapatos at yung postura po natin. Kasi yung pagsuot po ng sumusuport ng sapatos at pagpapanatili po ng tamang postura, nakakatulong po sa pagbabawas po ng strain sa kasukasuan po natin. At lalo na sa ibabang bahagi po ng likod at tuhod. At kung meron po kayong mga kondisyon na gaya po ng diabetes, gout, yung mga sakit na autoimmune ay maaaring makatulong po sa pag-iwas sa mga komplikasyon sa na may kaugnayan po sa arthritis, yung tamang paggamot po nito.

may mga factors din po kasing nakaka-apekto. Marami po yung factors na maaaring magpataas ng panganib ng pagkakaroon po ng arthritis, habang ang ilan po ay maaaring kontrolin tulad po ng edad at genetics. May iba pang maaaring mapamahalaan yung, sa pamamagitan po ng pagbabago ng pamumuhay at tamang medical na pangangalaga. Hindi po natin maaaring makontrol kapag yung edad yung reasons kung bakit. Tumataas kasi po yung panganib ng arthritis habang tumatanda yung tao. Lalo na po yung osteoarthritis dahil po sa natural na pagkasira po ng kasukasuan. At yung genetics, yung kasaysayan po ng pamilya, yung pagkakaroon po ng family history ng rheumatoid arthritis, gout, o yung pong tinatawag na ankylosing spondylitis. Kung tama po yung pagkakabigkas ko, ano po, nagpapataas po ng posibilidad ng pagkakaroon po ng arthritis. Lalo na po kung malaki yung katawan po ninyo, yung mataba. Yung sobrang timbang po kasi ay naglalagay ng karagdagang stress sa mga kasukasuan na sumusuporta nga po sa bigat ng ating katawan. Tulad po ng tuhod, balakang, at yung gulugod na nagpapabilis po ng pagkasira ng mga cartilage.

Ang pag-iinom po araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Nakakatulong po mga kaibigan para po naman na mapababa po yung risk ng pagkakaroon po ng arthritis. Nakakatulong po para po maiwasan yung sakit.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Trining.
0: Nanay Trining. Taga saan nga po si Nanay Trining?
1: Dito sa Balabagan, Luring ay...
0: Lanao?
1: Balabagan, Luring Sur, Lanao del Sur.
0: Okay po, Lanao del Sur, yung tumawag nung nakaraan. Opo. Nanay, opo. Kumusta po kayo?
1: Hindi pa man ako nakabili.
0: Hindi pa, wala pa po talaga until now.
1: Wala pa.
0: Opo, nasabihan ko na po nanay yung mga deliveries natin at gagawa na po ng paraan. Hayaan po ninyo at antayin po natin dyan po sa Lanao yung ating rice coffee. At nasabihan ko na po yung ating mga deliveries, nanay. Okay po. Lagi po ba kayo
1: nagiging... Gusto ko nga mo inom, Kuya Boy.
0: Oo nga po eh. Tama po. Lagi po ba kayo nakikinig sa ating programa, nanay?
1: Opo, gabi-gabi.
0: Nanay, may mga iniinda kayong karamdaman. Ano po yun?
1: Ano?
0: Yung mga karamdaman po ninyo, ano po yun? Wala
1: yung
0: naman.
1: Yung masakit ang lawas?
0: Opo, yung masakit yung liko, katawan.
1: Dito sa ano, Kuya Boy, ano, may arthritis ba sa may malapit sa baba sa tainga?
0: Okay, masakit lagi.
1: Masakit, Kuya Boy.
0: Opo, dapat po talaga. Napa-check up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Wala pa po.
0: Hindi pa. Dapat po mapacheck up po ninyo para sigurado tayo ng problema po ninyo sa kalusugan. Makapacheck up po kayo.
1: Sabi po nila may ano daw, may arthritis daw.
0: May arthritis daw kayo? Okay po. So, kailangan po talaga makapagsimula na kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. Makakatulong po yun sa inyo.
1: Gusto ko naman inom, Kuya Boy.
0: Oo nga po. Nararamdaman ko po yun na gustong-gusto nyo na. Kaya lang po, nasabihan ko na rin po yung ating mga deliveries at hayaan po ninyo at ginagawa na po ng paraan.
1: Kailan ka, Kuya Boy?
0: Nasabi ko na po sa kanila at baka po sa mga... Baka
1: hindi
0: po,
1: naman mo ko sa radyo.
0: Opo, baka po ngayon papunta na dyan sa inyo. Basta po nanay, sabihan nyo po ako, balitaan nyo po ako kapag... nandiyan na sa inyo yung ating rice coffee. Tawagan niyo po ako. Baka makakalimutan niyo na ako kapag meron na kayong rice coffee diyan.
1: Ay, hindi, Kuya Boy.
0: Ay, hindi. Sasabihin mo.
1: Marami dito naghanap, Kuya Boy, yung mga senior.
0: Mga senior, opo. Marami po ba kayo diyan ng mga senior, nanay?
1: Marami.
0: Marami, opo, opo. Sige po, hayaan po ninyo at atin po namang ipa-follow up uli sa atin po naman mga deliveries nang sa gayon ay mas madali pong lagyan dyan sa inyo.
1: At saka sabon, Kuya Boy.
0: At saka sabon, opo, at saka sabon. Para mas lalong gumanda.
1: Gumanda ang mga senior.
0: Tama po. Tama po, nanay. Sige po, ayahan po ninyo at ipa-follow up ko po sa atin po naman mga deliveries.
1: Sige, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong makinig ng programa natin.
1: Thank you kayo, Kuya Boy.
0: Thank you very much po sa inyo. At mag-iingat po kayo lagi, nanay, ha?
1: Opo. Palaging mainit dito, Kuya Boy.
0: Oo, para-pareho tayo. Laging napakainit. Opo, sige. Hayaan po ninyo, nanay. Basta mag-iingat lang po kayo lagi.
1: Sige, Kuya Boy.
0: Thank you very much po sa inyo. Maraming salamat po. Bye-bye, nanay. Thank you.
1: Opo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Ayan po mga kaibigan, si Nanay Trining all the way from Lanao del Sur. Maraming salamat po. Anyway mga kaibigan, kapos na naman tayo sa oras. Apakabilis ng oras mga kaibigan. Pag tayo po talaga nag-e-enjoy sa atin po namang ginagawa. Ang bilis ng oras. Anyway, maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin. Sa atin po naman pala doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
0: Kayo po nanay, ateng, ano po ba yung mga nagbago na sa inyong kalusugan? Simula na
1: kami
0: ng... Opo. Ano
1: marami po, marami pong nabago, kagaya po ng yung palanakit ng balatka, tapos yung constipated, gano'n. Tapos marami kahit dun sa asawa ko, marami pong naaalis yung ano bang tawag din, yung prostate. Oh, yun po.
0: Ah, prostate. Opo.
1: Yung madalas umihi, tapos masakit daw po. Tapos, di pinatikapan ko po dito sa axis.
0: Uh-huh.
1: Eh, ano po ang pwede? Sabi ng doktor po, biopsy daw po, namamagana raw ay kayong prostate niya, gano'n, may bukol na daw. Ang ginawa po namin, siya naman ang panalangin, saka scoopy po yung ginawa namin. Awa po ng Diyos sa pag-inom po, hindi na po kami bumalik doon sa, ano, sa doktor. Ngayon, galing na po yung asawa ko. Wala na, masarap na po ang tulog, nanoy hindi nakakatulog, bangon lang bangon, hindi nang iingay, hindi na po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 93.7
3: Heart FM Time. It is now 8:03.

0: Heart FM Time. It is now 8:19.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di po tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:32. Sa tanang mga plantadores sa tubo, ang Busco Sugar Milling Company nagpahibalo kaninyo nga gi-extend ni ini ang ilang milling cut-off sa midnight sa June 9, 2026. Nagapasalamat kita sa Busco Sugar Milling Company sa gihimo nila nga milling extension. Busa, ginadasig kamo nga i-deliver na ang inyong mga tubo una ang cut-off sa milling alang sa crop year 2025-2026. Kini usa ka pahinumdum gikan sa SGABI, SFB, MPC ug sa Mindanao Federation.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay aron hatagan ko og precious jud nga anak. Kina mo gyud mga tawo usay magbebe ay anak nga babae, dinak anak pinaagi sa makabuhay. Ra kita gyud sa mong anak. Ginay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check up. So gitest sa ko akong heart, picos, pagtan-aw nila kag open na clear na kay ako ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa ita naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapinanin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas?
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.